0: gila zoro harami karantu adu filai baba sadu eda kirgaw nda rason mita fisko uskun da walan kuradi mada jukwana ptundu ya sawu ya suru paraskram madoni ura hawalin komtuna duro gaya nadone paraskram doni wachiren badinyen adema maudu dani suru paraskram doni wachiren zandete ndu ikila kawari doni yimdi mkuradia yin bayantina ikilan paraskram doni ita agatin daji kuradi ma abi daji gumnati lardu na jiri yae bayangono yimdoni demokradia yin kuradi ma suru sa pindi arak pindi tuluri lardu na jiri yae suru demokradia yin karama adu kinsari tuwandu ade ma aino tu soye gulzen kila kandaram doni naptu lardu na jiri yae kuyen adu sandiye suru korwa doni paraskram wachiren saptin matelan pechi umabale ari paraskram doni wachire da itagat kiken ndaji harami kurentu sa sa solan lardu na jiri yae dishie imdoni demokradia yae da kileletin na doni sa ada sa pindi tuluri yae daji kentaw doni me kaunzu pindi laria sa dupalin yar larin pilar larian sita kura sudunan sa pindi tuluri yae shi imdoni demokradia yae gultina ma ada kileletin daji jamilar na jiri yae da sandima solu daji nasha karnuelan kazada ladone sandia wakil zain mada karzen suru naptu nilefa ya limana ya langawa karno tudu itagatina ya ndaji kirma yadu kamdoni kena saruso nduna maduro tin kazi apima ya bao kuro adema nashadoni karno ya dilan awa kada turuna nadoni amla ladri na jiri ya suru bayanza ya din sandie gulzan din karno lardu na jiri yaidu daji tidin sonyai shi karno lardu na jiri yaidu gultina ma'adu jamilar na jiri yaidu kurade ma muradin beji jamilar na jiri yaidu tiza daji nga wana kil kila doni shi karno lardu yaiduro kunjua kurade ma karno da faita duno ata kunten futuimen taktir rolo na ma maungawe kwa zunan kentao doni junis kaunzi men indin na sadu indin pindi arakina gumnati lardu Nigeria kura lardu Nigeria bola matunibwe shie jami doni lardu eda kawarizina kila him doni demokradia yin daji abigulze noti manasha kunbari na Muhammad Shatima Kubriye kila doni bwen kura lardu edilan shie bwen nasirina lenye bwen zira panyo
1: salamu alikusu Muhammad Shatima Kubriye kalkal rajira do isa findin loko turir kermai fadu fulat sulotinda da alhamdulillah somon nasro yim demokratiya virisha kwadar di safiya jawaz rindai kwadar di president bola ametirebu jawaz kindio mikra kuris kermayeda awaka tama na zana suro jawaz namnu rubia karukuta to lezuna kandaram do lardi utilijinde shi awore borosa da gudrar abukurade bikai anjero yanci lardi sabola dai ande kwa lardi demokratiya da samari yoro shi dabbo rubia da jira da sadu yar la di fraket yanci kan des amkurande bulta samo la dirar yanci da sanna dai ande kam kwere kwa shi demokratiya da lardi yoro wajib anjero isu wololo dai adde am gawe sa cizayya sai dai awode mana isondi dai dabru biya dai sororo biya demokratiya da jira da futu sodala laman dule yo na arfu not bound so adiro not a bow kanjimo dia bow am dai musamman mu lamar dai zir taruso awbi banso ai swap sai lamar cidare kuma watar timas na sumarono awar suludo saya gumnatiya namnum diro aube kalanta kudo wazara wollo numa kwa chidoi suluye so awla se kwa kalanta sura da inda so man da katapado ilir diro sulima da gozenara so adiro amso du duai dai awshibar karozro suk musamman maro suro mara delan aramro biya suborne dia kero sutara oyo azu dai alai se dia duai shimfizu a ware ka tab gwamnati klashi ma da yankocin da dai ala aure gullin ba da ala kuma da dai sero kasar doi a washi ba da ci a wuri don isu zo kala zo su da ka dai ala kuma da sero kasar doi a washi ba da isu da tiye be fulutiye be au bero sero kuma da ci haya maro Najeriya da futu kirma da ana da amsa da suro zauro suro sholen kasar hangar da cizina ya kurso zau maro a wadai wahajin suro lafata a wadai suro saya suro karo da isirin din nuna namnur ya shi ya wugo zunan maburo suro cizina da misal curo borno oyoran a wadai wazina futu ta da hazo ya kamsa a gwagwazana ya kanadin ta yi da zo mara zina wano da safiya demokratiya da zuro baro wallo no ma alama simru ne dai dai dole maro ka tafato zuro din ta awashi ma logoti ro wallo no ma dai awashi ma monjin ba da futta da maso suro sholel kasaru dai dole maro ka tafa karo godin flash ma nan
0: gala zoro harami krantu ado bendone mama shatima kubure ye not ma kun bari ne da fanga uta na sumaro kala bendone kuralar Nigeria president Bola Amatinibu himtone demokradiya daji sa ade mawanga we kozina abu yanzu na kladin daji shi abu yanzu da sede kuru a bayana lashe kladin dukkano daji kwana tunda sauya to sulok to gana rolenye sha daji faras karumto ne wacce da gonyen kunyen.

0: nafsu jami done kre barno da kawrizena tanas kumaro kila him done demokradiya ya kazi done kre da zamjinna hatta awado ne knasare suro letiram gumnatin zelan da ji 29 din she abain nasidna da ji naptun do ya sauya lenye suro bayan nan zedin bayan na lafan yau
1: amandur barnai assalamu alaikum da ji jama'a sai wata kenan dira gudu ken ala ita dira wannan roma dudan ko asar karara isa musamman duli chibok be duli karantin musa dile godana be duli gare gar sana san masa insha Allah rabbi sai ya fadiya insha Allah ko kwa karnuwa da jama'a sa tulur jama'a so ne dira askar ngana kutu done chemu mi ular barnai andero kala gawo kala kala andero jiwa da ji bornar ka sa tur nan da kuro so da awadi da ga tana ta da shi ma duro ba furadi man kamala da bana da ku du borno alhamdulillahi rabbil alamin duro munya ai gulli ne ko yarwa da cinin ba gara da nemi sai da chadi da an bara da yarwa da cinin da ba fa ko da nemi yarwa da cinin da ba ko da ra da nemi yarwa da cinin ka faru gala ran no da nemi ta ji ala ro askrin yana kurbari ta yi dani da nayi sauro kwalar askan yara sauro ka biya da man kurumiya barno da lewa ba da ta yi rumiya da ji wanda ya bari da ala koyo ala ro askan yau ala da ka san fiso ala da nan gili ne lewa hira da ta sauro sa fallan gawo ko da nan man kana da moto biya a moto yar ya ka ko da yau yana kana zuri yana kana ci da kada ayu yana saja polisa esesa duli de karo daji amson na sabe ma sama sanja sa polisa sa esesa ambon do uro sana kada de ka son na sabe ba da so la da so am kura da so dura da so taji gungu kana ta ala ta dina na bunde her jo insha Allah rabbi waru go na lawar zuro bai ka na ru kulli duro ada ko suna ru insha Allah ne suka bande ne insha Allah ka bishin duro borno nun kilewan ada kozuna rohai yes na da tarjana kura da shi masu rasa da tukuri Allah alhamdulillah bada da Allah ta da so kwanta ita burin na sarafa na fara na wurin da shi ro ID fit sana da kan sa tudur da Allah sai bile ni da ba da rubla da rakan yara kuma insha Allah ka wana da doctor da fitin na ku kalan sarayar wa Allah da ID fit ba wannan gabsa bari na tara shi ya Allah cika su kawo kana kalan ya da ka kala gana gawa da nan kala ilwe na tare ne cinye ta gana mara ta kura kura miya yuko diyo na kwa tana karanya na hai islam mali nukal gama te pindi tuluru san karanya na pindi tango nyana kapsana kala tango tiyan karanya mali mago nyana karar kupra mara skula saka tana skula mali mambi insha Allah urambi gawa di la mara ta sanya kalu ya sanya na kuru wadu kumuna ala itiliya mara ta aru ulti ncha kwa tana ka uko liyan den mali mato kia mali makara ulta mbira wajin ji suru mara ta biyar waljin zuwa mara ta halar biyar waljin gawa da yana a wadda ta yabo suna san masa alai su biya galliyan kawzin yadda kurkuma da su an da su gili tare da gugar yana karma maro gawa a da yana malama gwani yana bi doktor angu gwani yana walce kuru su kawzin yadda doktor angu gwani bana da yana malam da ita biyar waljin hatta am kairo lan gwani yana bi da doktor karma maro bi lardi yana kudana karawar ka jira ko sala jira da umaru shi wala jira da tafin wala jira da wulce kursa da alex da girayya awru da shiru da tsara tijin wasu ka kan da karan garin mu fulu ne da ri kura shi da rubar da ba wani tijin wasu ka kura step federal da washa ga ga din no a fiso din ai alex da karta no yake wulta kuro an da ba baro kai da jin ne kuro duri da bai na fun doctor karadan da fura har ma doctor da karadan ta da university amma mara ta da tijin wasu ka gudan da baro munzo tare da state university lan karadu ne ilmu doctor da karatun bawo kuma ne duro an ru a lishi ru kana fara fa fada da yana litari usko gana ne dara dara litari da kuma maro ma ku meriya general hostel ma wa meriya ma fa ku biwa tikwa u ba tsira ta kwa hawla kaleriya kaleri da sura yarwa da tun karai ta mutum wata gwanya na ta buwaye furum yana ga tsira da ala tsira karangal ma furum ne lita gwanya ne na fi sagonyan ne san wasu alex diya kurgawa da yana a wurin da shirin primary health care ta litari gara gara da fisko ta dana sauran sa kwanda da ya tsaye na ne a kan bulin ta dana da ji kuma mara litari shi lai burnon ba kala kare.

0: ngela zoro harami karantu tumangana tamtam play ade panwa kurade masro paraskaram doni wachiren na doni lokto ade radio mda waskam lolo na mamudu doni soro paraskaram edin san detin de kala kawre doni yem de mukradia bayan tina klan paraskaram do ita gat kat ade ma ban kada pantina soro paraskaram edin daji kwana tundo ya sauya lenye zol mana ida nandiro kanya daji andia bonu kurade ma nandie wendo ayoy tanas kuma rokla bay nadoni daji im demokradia e 29 zola doni andia bonu ma de sandima super uskupal dio lar pol uskupal dio arask super au super lar super fal o dio indi super lar arask dio yen andia bonu ya daji wendo ayoy nadoni suro paraskam doni wacho edin putu fano de daji notuma kun bari ne bay nasrina kala bay doni kuralar na Nigeria bola amatini boy im demokradia serna en kuradia magumna kreber no e bendone kla im demokradia en sulusu a serna made nandiro ike fano hata na shadone nzriwa bae notuma lamara nzriwa she bae na sedre fantina da jukwa zolmana da gota badinyen. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bari are
0: na muachire
1: da to kiri azu dere
0: Masha Allah nduma na jinda na ndia boni min.
1: Mena zoro ari e de vere mongo na mama na jingoro bolo ruti. Alhamdulillah na shande ku ora ndu gumna tera de de zuba yana.
0: Naam. Naam.
1: Au gare na kuma bara de de na awa na kara de.
0: Naam.
1: Kurna sha hanne ni girda na rabare re ba.
0: Naam.
1: Au gare shi bara de gumna kuma aure na suna ruku sa ande de samato awa hawara ro su tuna. Kurna gabare ro diriye isha shi gumna bare ro lokto sida ne ro kona cin ta cin au na to cin au bare cin hinjin cin har ko diri kuru yar be mai mai karala na sana de nyiro dushu kamzi la ga yage ngai kuru karala nya sata ko da da ya nyiro milen me kamna kelenda nan ne milen dia kambi an ne zar de ngalo la har kale ce la kuru luye mai anda karala su tan yo kumar mai di suru gula ya kuru dina karala kan godi le ja kona kamje na ronze non mo bare no ga nyen dum bare na do non sho nin are bi kam mun karala bare ne mo won ngai ngai ya sun urunga ware bare ne ta ja plata mo to mo den be isha che mai den du shi wara ko na wato milenia sa su ja che fe bun bun isa na kolor tere do le din taman be mara ga ku re zaman ku sa ga kor kala ne ma nduma bula ma de ke ya tenen dun no di rem dun no di kredi le manno ti ne pandia no to no e kure amango izu kuma anda se to ta tana api ma su wala bare ke jida wala le bana re bune ke jida ga au shar da marar ja ala kuma da wasan dana kai karmai Nigeria su mun mi wanda sama kale wasu dai awa izu zo ba ta kuma har su diriye be mar kada ta sale dana zoro mai yebe wa wurga dana su mo ya dana no yo gonno ngale wa bare yo gero le da ma jin der bare ro kuzini ma zere tina kuram la du shu tina karon zike ja gumna na re karon zu kutto no yo shi karon zike ja tala su fi ba dai talarin go yana wa bornorin dai na dileni jo kanaro dai kam suru birta dai ala kaman indu soro dina lera sun hakkin dace kare wasu dan tun aro maka da e da bele mongono mangoro bolore te bale ali
0: ngila soro e da bele a mongono mangoro bolore taji a bonum benum ma timain assalamu alaikum
2: assalamu alaikum bale ali
0: naam wacire
2: Leo.
0: Masha Allah, nduma na jinda na ndia boni min?
2: Uwa, baana nguro mbele, nami mnya buoko. Kama, mana ee, dewele, mungi maanji machira jina na wangu mtutali wali, asele no kumuna ya kudu wa kolo si, zousa, kama kwa ndia duza, kudu mtutuwa mafasi, zito. Kwa na kareo, sisa yunda ilo, au ee, dewele, manazuna, mana vizire, rumozia. Ya kama kurezi nili, ha, kirmani zusa mwani sunadia, yeso, janda ufuta seheru. Kala kirmin zaje ari yan yanzu ba da alamarin su da yana kuma ro kirmin zaje jin ma katar jiya plan gore amma yau kala so da plan ai ma su ji sabin ba da kai goyi virkali social media so lu auron zai kule zai a ne to bin na jira ni ya ku rata au kare waya amma son son ku rata ai ai ka tabbata da plan mu zu goza tsali waro baro kai ya yi ko da ala
0: Amin ya rabbal alamin. Kala zoro bana nguro doni ngaranami. Assalamu alaikum.
3: Waalaikum assalam bana Arinda Watukilewa.
0: Watukilewa sile.
3: Ya sile alhamdulillah si Aisha Muhammad managing guru ganga marewa kil karaka radio kuruntuye.
0: Ngala zoro ya Aisha nya kirinin.
3: Ngala modu ku fanye na.
0: Na.
3: Da shi a wode kuma yayin na gafsuna sai guzana yake.
0: Na.
3: Sai gwamnatin ma isa zaman dusul da wallo na ma. Kinan ga man ni gwamnati da chakuttu talani mere minti falloka nan ba. Amma a wurin Najeriya Allah tin nare dinar matamma na tumba gulleme Najeriya mu komende ku kutu bari kutu sende dan fandike la maradiya akin ai ka sai zan sai rasulu ma kin da kai mai rice nan da mara wallun ma wallahi sa anda wani baya nya kam sai ma zai amma ni Najeriya no time kana nan bare sa dimba taranin bula rokuro sa dimba kasule nan are kure ba awad duk kullum mana zai limonte choloro sai adin da nara sai adduwa da sai afima ka tabba go ma da ayen bari kam sai gwamnati yan zara mai rawa ji ma waka ma masara yan ba tabira gwamnati da amsu ro kutu ne su kanan kadro dai futu cinzan mana zana ite a wato herre ka tabba Najeriya ro zai da ala sai ro rakka dio ne cikin mande
0: amin ya rabbal alamin dai
3: kun indi a wato je ni su rabo kinda kane digo nyang kana rakulia ayi falkafi runar modanya mai andir faida tin no sunwa za ana kamande sukudu kamande kamar Najeriya ro faida tin bata la ndro kutuma ana wonde na shima dro sha su kiron kana ro ande kamande ko kamar lamar bare gulle mi naran da wallahi bala ya ji dikkan to larafa adu ada karwinaye mai karwinaye bornoi
0: na
3: kada kadari yar mangoya mai buno adu wallahi hilox goza riunzan kindau fiza ni ne ande karado lenye tala har bare sadin sa wallahi duri kan pindin samin gozo lu karati di kondu gai allo mai kondu gai fallo waya su du buri de za kula rofiza bundu za goza duriya adde ro saro fatro sa ne wallahi ganan zai sauwa ko suna da ne kesha ne zana da bular ga saki fan dan karwina isana sa wallahi adde ro saluna kulon za fare sai a wazan afero ne na lan yutin da da buke sha ya har fiji da ade da sai ya tsara kulzu a washi ma da mai da bana za ka yutin na wallo na ma insha Allah rabbi fa loran sondin amma a wuri gwamnati da yasa dinna an dai kalan da nan yana da sai an jira luwo gulza da gedu yana da ma dirin bularin galadin da yake man da alallar rindiran ne fa herin guwata
0: amin
3: Allah bayyana da ku zan here da Allah bayyana duk
0: man amin amin ya rabbal alamin an gala zoro Aisha Muhammad Ngurudoni Kangamare ye bonum kuradiya ma bayanu ma yimayan assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: wa tsire de
4: dawa kilewa
0: kilewa sile alhamdulillah nduma na tinta nan da bonumin ya fatima goma request ne ushe kin shiro cross karama tsire ya kirnyen
4: yawa dale ushe cross karama ya fatiro
0: na
4: aya mara ajere kuruga iri ende ni
0: na
4: gomna tina dere ese me mara je porlo ese mara je ma paro de ri ai kulimya ai nan karo kirmai dan
0: na
4: ranga ke kirmai ni kuro sana kuma awore wa du do kono ma kuro sala ni du kuro sala ki kuma ya ala do ya ki ti kwanti de kare ni kawo de sai ai nan karo salan kirmai lambe ki salan mun to kuma dokon nan Allah ruye ne ba ranga yake da falki a wurin titi ranga yake ku fadu cin goro wala roma atrale kamar kawo kuma da ai nan karo da ajin nan da ya da tsaka ai a anila muradin su fara wala no yan an dare gulzu an dai fani ranga yake ku a wagare kolle ro bare kallu tara salairo ba bare ma aiwa ha mai ga yalar da rinta awai ganan su safar fara gwamnati su dina ma zadi sd dan da yake ta awai da safar robara su gwamnati su din allo shiron gawa na kan taro tsare na yayi kwari tintine na amma san iso kala a fallen din ka ji zuwa ni
0: ko ya Fatima ngala rasulin ba ta magana. Hello, ya Fatima. Dani konziru Fatima Rolono. Taji gozole ande abuzuna. Assalamu alaikum.
5: Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alal tawana.
0: Wa tsire ba.
5: Arangur bai.
0: Dot clear.
5: Kilewa sine afi haba.
0: Mashallah. Duma na jinda na ndia boni min.
5: Duma zana gubio kompa mari as MM.
0: Ngila zoro ba zana gubio ya kirinyan.
5: Ah, kala demokrasia dia la mana ya.
0: Naam.
5: Ati menda mana ya nda ayu mana ya.
0: Naam. Awdo ne kala bayan do ne kurallar da sidina din daji faras kram dugo to kuru hatta bayan do ne gumna kre burne kazi do ne burne suron da ana kuru kana sarra do ne to ndina kirmain zin na sha do ne lamarra zirwe kuru ade ma nilefa ilmu asan makaradin bayan na sidina to mangana shafa numaro lo no ma
5: fangana wala assalamu alaikum hamde burne president alhaji dr bola ahmed nimbo manje ala ka kwalzo gorosa ita kirmai da gozuna da economic lardi da zauro amma son ga wara waltina 2.9 kuma da 5.9 bai sai tsirana da yi muna dono da federal government da tsirana soja so police so immigration ko san sama kuna da tsirana grand dono state da sama tsirana da kan ga mariyar tulurin fitin lokaci wannan grand da tsirana har a timin zakada mara kiriyo muna kere kiriyo tuna dan folle dai borora isha baba dana umara zu naga education sector ina wanda galgana health sector ikari galgana agri ke kira sirina financial injury kuma amma fa isu sirina kuma na sha injury kuma bare ina kuna su suruna
0: na'am
5: da zai kuma diri gara la sanan dina kota min sunna so awa kura kura lardi ma sanwa ba faltina da shi guzuna kinji shiru'a hu yau guzuna da sha afun yin da kurman mai kira da suna da kam alan gawa ya suna ala gozo ko lamba wan da bara ala
0: amin
5: kinji min zu an da samma kin da kille bula da horo ya shi ma da kama tro awela life is a karakar kan challenges min ga idea har masala ja ai man noni mi awla kan gumna je yira di maman rangam aw su kire gana gana ba din da kinji da sha afun yau da lar da horo ya ne ana mana da yan
0: na
5: da gwamnati federal da yankal state da yankal a matana liman amman jirwa keren jirwa da adam mato da gwamnati da mu wajin ma da federal government ya ci da zu itare da liman kurunde e fande da mu wonte e prema da na university da ne kra da e fande kiritarin dara ya ga mi lumi shi ya a waye mana do borno en kan na gade da so ya kare wasile lar da kunduru ar da idea na jiran da lamba 1 na da dona nan kila da lokon dina in ga san andirin azuna ba din ga ina karban na original speed da kuma wala nan mun ba nan mun tura da yau ke da asali boni mina da ya tare kuma an yin ga dana boni mu wani ma sai da kuma baba gana auno sai mana zai ya nan kuma kiriya wa zai nar ma yin ga ide mur kada ya ri kiriya da da mana ya ma wa ta sai nan sai da leading kam go a mana ma no yo mana yo din kuma da
0: ke mara tamare au zangai guzana tamat annan taro da alanda kiru alalar da zan anguwa amin ya rabbal alamin in kula zoro dace zanna gibio pompomari bypasse taji lokto gonum bonum adema ni benum da yimain assalamu alaikum
6: wa alaikum salam walai ali
0: akira nda watkelewa
6: jazakallahu khair
0: mashallah
6: mohammed manajin bypasse
0: ngila mai bai fasin ya kirnya
6: yim dono kala dino poroja ila murugo
0: nam kala ba ndone am kuralar dia sadina yin
6: are folle kuraje di maru fol baran gumna bolle mana zo
0: nam
6: nare saida zuma audono mana zana de kurorin awa faida faida dena dai audono sanjira angal bagire le lokriero audono alaye marar zana do angal gara isu dalin da kuma ta zo no don so li juro ba ku har bare mama bana zunu ade ka da suna re do harata to ndu bare jin ba na lagare so le jina re na shi ma don zulo ma to so na ta do no harata za zawa iso li nilewa lardo ma to so ar zo muhim ba ku abde ma gade ne na gumati alan kun zulo wa da do lardo alan to nuna ai an da gare so re a suro kun bari ne rin cidi a yi kiman ne dena a dono wanda ta lada san dia an ga da gurin yanzu su na gari a tuna zuro a daga cidi ko da lo an ga da kedal ga manda ked da local ga manda amma su an ga su da ala kiman ne a rakku dono a kiman da jira san dia roke
0: amin
6: da ta lada wanda mu rado yin bare yanzu dalilin da shi ma na kufa sai wawa ya rero zu kono ya su alalarin jero nilayen ruwa ta ruwa su alakan jero rafi shi mara
0: shi amin ya rabar alamin an gala zoro Muhammad Baifase daji lokta gonum bonum adema ni daji benum da yimain daji harami karantu faras karamtu ne wace da tutu mangana na Allah dajin sau lokta andiradu zana madu a pa boro a cezina adema modu done suro faras karamdo ne wace ren zan detin de kala kawri done yim demokradiya ba intina e klan faras karamdo ita gatin daji abi gun a kuralar Najeriya e ben gono yim done demokradiya idin kurade ma kana sarito wanda suro sa pindi tulurian adema aino to se gulzen kla napturam au kandaram doni la lar Najeriya kuyen sama suro paraskram doni wacire adin zandetina e kurade ma bayantu pantina e daji su su doni injina doni kunya apsina ma aluma balari paraskram doni wacire da ita gatkuko

0: glazoro harame karantu raju kwa suro paraskram zone kutunum guleduro gaya lenye zolmana nendiro kanya putu adata deero tajene dia ndia bono kutundo sada bayangui na doni paraskram zone kutunum gule kam lanta bao kam zorte bao au doni kazie na shandon au doni futie kaziro uwalzina ma na shandon bejiro lono ma daji nye bonum kladin bayan na yumia daji kladin modura gwenye zandenyen sau loram kazi gultena ma adetu anduro umapale ari paraskaram doni kutunum gule da ita katkikin na doni kwa anaptundo ya sawya lenye zolmana ya da kanya zolmana ya da kanya daji nindia andia bonu kutundo sadabu yanguwe ade mazo la doni andia bonu imadie sandima superos kupal diyaw lar fal usku fal diyaw araske super au super lar super fal u diyaw indi super lar araske diyaw yin andia bonu ya daji nindia kutundo sadabu yanguwe azu kwa lakto bana tubaro lenye zolmana da gota barinyen sau kutu jami'a ta fanturo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh dar sala ke fisku sun to barali ndawa
0: ade ndawa tu
1: ade zari kla da ta abor ko ni ro man ce kuma na kondo da majin
0: ngla zoro abor ko ci nya kirin yan suro paraskaram kutun gudi
1: da ade ala mu yanda suru ala ka ku zere ci Allah zai yi na pulle sa
0: Amin.
1: Alam donje ni tare ya fato ya nuna ne da sun miliya sala ne miliya ne miliya sala.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Allah baraka da ala hasu. Allah baraka gumna borna ya kullu shi Allah ka kullu shi.
0: Amin.
1: Kutira na ge baraka gumna borna ya ngore ne na ne cira shiro guzuna amma kutiya shi mura mai nguru kuma tiya da suru. So ndi shi mba ya no ne na shiro wakila ya zuzuna nguru Usman tiya da shi ya mashol inji bana ya zauro kala nguru ya zuzuna.
0: No.
1: Awshima duno talaya ko duno chat duno de lokin lele te dina mai le karyana na mo jimba. Anna karo inji kana bika yana duno talaya ko duno aw duno de chiri so inji mo jimba. Dan inji so nguro kalere so jikwalo ko so awaso ne na du so nguro do shin nan karo. Isan der katab la go shimura mai anya suru sham go de yana kutte ay wona halira sirdi ay san jan junozu. Awshima Dosa kuma mukura kon da guys chairman so reps awla so le billion mai sa sarin bada shimra mai ngoro so awa terra sidin no yana kuma ande sidin bada ande ande sa de kutya isi shimra mai da suru kuma lamar da ka tuka gozo
0: ngala
1: ngalti awa gwamnati ngoro din a adad gwamnati na ha siyasa ben ngoro din na kono man awla tin na bada shimra mai isi ngoro shi ma da suru don din shi ba wakila awa zu tala da shimra mai so sidi kon da gaya da Usman ti hukuma na kon da gaya da kutya isi suru kala azuro wahala in kaka ranji fiya la inje ba injiri ya kasu so zalle zamba kada monto le zamba lamar inji tratte fate ala zare sare kala ni bese mai isa inji karz inji da su lule zuriya wala shi ma duna tala ya ko zuna ala shi ka ku ruci ala
0: amin
1: lan ne na tinjira sai ala bara ne kuma burna ya ko
0: amin ya rabbal alamin ngila zoro apor ko ci nguro Usman ti humana kondo ai nie bonum kuro adema taji akotum da bayan kuman Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Wala ari dawa tukiya.
0: Na'am, dawa te ba.
1: Ya wa kal alhamdulillah sai shigawa balaji kai mai kare fure ne kuma.
0: Ngila zo roba shugaba washe kan shiro paraskaram kutunun gullero.
1: Dale washe.
0: Masha Allah.
1: Zololon je wuro ne mere korongo sai lamborin gozu kala gadina kala gawa nan ne suna diwal kurabe.
0: Na'am.
1: Moto ile za zololon shi ma har 30 ba.
0: Na'am.
1: Kurule zai na do kuma kele dam guzen nimere korongo to ilaru kala ya lan na gozu ga nan be
0: na'am
1: yiwa le bana makura le be tashi gomna lan ta sana gom dibiri kuma gawo ganya awo kokorata kokorata sakin meya
0: ade
1: yo dolo do shiri sakki yo na do samma kake tutuna
0: na'am azol ade nje de ndaro ndamen kojin
1: wonjin ba tutuna kuma nji fija rel tutuna dawo ka clock awo dollar din ne jin niya
0: na
1: zawon su biya di marzai ba
0: na
1: manatuwa
0: nya kirinyan
1: yo ngila dai fantin mo wonjin ma dai awo dollar njie dai talatala burayma kurema talaye lintu zatin maris
0: na
1: shiru sarin ya ci kuma lar na saraye ma har shar ma har wonjin ba
0: na
1: kuma yo surarro gamza annin bawo
0: sami rizaktuna
1: sami rizakata
0: na'am
1: awajiri yo lir nasara ya de ladi nan di alo monji ma ladi na alo monji dai kutu ikini di me de kasara taro angal gnati lemor bare kuma le jin ma haris barenuwa gudena da malman de lori urum da so lu sayye le tarndaro tarinyae tala agro ayata tulu tamda tala de sir awda ndi garala bari min dialo ya jor sanna ran garala taranya niya tumar da mar rumo jumba
0: na
1: wala ali da ikle wanti no kun to sama so sai adu mana
0: ngala zoro a ba shugaba ba lai kai mai kare fure la da manye lokto gonum anda bonu kura de ma anye kutum da ban gumain assalamu alaikum
2: Ami wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum ari umma kale e de gire mu no mama na jin goro goro ke
0: ngala zoro faraskram kutunum gulle bo
2: alhamdulillah wa tawakkal
0: kliya sala alhamdulillah
2: sazure anda kwale rusuna barakatun kutum gulle ro
0: ade
2: ala goro ko mu kutun dio zo kiji fito
0: amin ya rabbal alamin
2: na jande bolor kero isha
0: na
2: doctor aba tari di kwambe ya li tari me ya corona la shabotina
0: ade
2: kali da shahar general zamu karado surorin mashiri ba zoro kamdon digo ile ya surorin yara fiyarin jifi jina sai sai tunar bara zo kuma doctor anda kan jino wallona to kuto koro lamur na mashiri na sharo gozo da tali shahar ta do yon da tali na zana na an gai private ma surorin mashirin bai wallo jala mashirin bai ro tarin da yari jare mashiri ba korean mashiri ba surorin mashiri ba wa ne na sharo bolo tiyaro na sha kwalta ina ran ka wallan din na ran aula yanzu so uku za India ka tana makutu din do ba man tara tiriya yan dai gojin ba amma dai kullum yire ndo ya dai anda gota ma rufanye da ala kama dai kalaka tambaya da andere ka sai zo da na sha dai bolo sai zo ro awanda zikin mar masho ne rungu kuti mar rungu ala dai kutun dai zato ma dai tawan kan dai ma da na sha ran rungu ja angal kai to skajin sai amma dai angal mai yare kuma da andai na sha bolo tiyar mai to skajin ndo amma da yadda an dira wala ta wannan mai mai minna ni ta har ta sai mai roga nan ne
0: ade
2: ya la kuma dai ko tun yau sai da umma ta do eh da gele mun wannan mun roga to ya kan da gele wasa dai tin
0: amin ya rabbal alamin in kila zoro eh da bele a mun guno ma hankuro do ne bolori kan indime ne bonum kuro ade ma kutum da bayan kuman assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: da wat kilewa
3: ala rinda wata kana asalai
0: masha Allah
3: angala Umar Habib ngoro gambore wajir karaktara da karantu
0: ngalla zoro Umar Habib nya kirinya zoro faraskram kutunun gulela
3: na shado ne kama kota myande ngai kora kora de
0: na
3: shi ala bara kama na sha kama ngoro de gambore ar taratina shi kama rongo sau budumin suta tandari a sakatir ke gono suna al shirika da wuri ma ba suna da kwata mere shire sha budin na gartuna kala da ma zakata
0: na
3: shire sai da zo shirin gala amma dawo kama nguron da gambore ka suke marin suta a kwata da ne kama shi zaman kilin zuwan masamina farzu ko zo nguron da gambore na sar kuma duro su suna al shirya tarakata do amma shi kama ro shir blog du wurtuna ba jin zana shire kamaro monji tara somarata suranga ta kamza ko zen kam kura duk biya sha siriya ga na karin karin walduna monjin ma
0: na
3: gannati da kwato min da kura da andero shigutu budin me tandare zaman ne ro garzu kala da tana da kwato min da dawo gambori da andero she garzu a makuru kwato min da suna na surangure ala bara su ka kama duniya ci ta gori min kusa za za karatsana
0: masha Allah
3: a makuru kama ga stock show da South yare she kwato min suna na taratana da biskar ma rokin moto korativa RS kwato min za da taratkata da katticiyar san masa za su lorna shawala
0: masha Allah
3: yar kama da kwato min da yari kama suna na taratkata da munjin ma a gwamnati da wadai katiyar za shi ya su lor awa taranam tulun filmiya cidin kwallata ma waltu kurman je fijin olona waltu kuru kwata chai dro gain ngura ale kata tara tara ta cidin fizana da futu shauri sauti kama rukuna diska gannate duk za a wani suloru gozu na da baro ta na yin ngura ga ta na da gozu isu suloru baro ta da kuru kuti kan indi me da nguran da kasu da gambori ya gara su da ya da shi ai kwai a sha kullun dia kura ganar ikkana mamu wanjin mamar tafu mar an dia da furunta soro kada tija ya da tsoro an ji fi jan ji soro da roga in kaman gonji a biska fi nan ma ta ida da soro ropa la la zuga na da mar tafu mar an da andro kokolla sai an ji ga yan baro sai rubune jaye chaman salin put suro da tsoro tala suro ringa sa kam za ko zai ndu so ga kala semi ma dan zuwa kam su ko jin kamar amduna gana an be tala suna nan be chari an be kamar su an be kam la bayr landan karin zila lo san da awala tile tire wire out bid musalin ma nadi men ga sa kam za ko zai yo salan suro jiye dro ga sa ya putu a wahala sorin da su kamar tanda ko mara an dero bana ta gada su da ya sa sa kunu suro da ya sa sa kurnan ji ga inda ga yan bara sarin gara ala an dero a loro masu rukur ala ko masu da da fa zaina wanda kai wasu lalle
0: amin ya rabbal alamin ngila zoro da jin yiro askrin yana da ji umar habib ngoro gambore lokta gon bonum kurade ma ko tum da wen kuma arami karantu faras karam da ne ko tunum gole kruna karon da rasa mita fisko sko no da wala da je kwana tun da sauya lokta da ganayero da ji lenye fule ada krin isha da ji faras karam da ne ko tunum gole da gonye gonye

0: ngila zoro harami kurntu wande kanja siye nandi agozi tumangana tamtom pule ade yapa no kuro ade ma paraskram doni kutunum gulelan karaye na doni kwa zol mana da walte kanyana nyai rangnum ponum kuro ade ma kutum da be ngemin da jizo la mana da walte kenana kin sandi ma sfor uskupal deolar fal uskupal deo araske sfor au sfor lar sfor fal o dio indi sfor lar arask tiyo taji zola indigul tanama adlan taji nye rangnum honum kuru adema kutumda penkimin assalamu alaikum
1: wa alaikum salam balalin dawat
0: ngilan dawat kilewa
1: ya sare abba bula jakana
0: ngila zoro abba bula jakana ya ushakin shiro paraskaram kutunum gulle
1: musamman na jamin da bulaja kana da mana kira ko musamman ba kamar kin zai mu
0: na'am
1: dan su kana karin kwalan za fallan diya da kuma bulalun gana fallan diya fantina da duya biya kira su hangal gana zuge ma bacci
0: na'am
1: dan su kana dika kamula falsira she yirwa dika cara
0: na'am jakana din
1: ah jakana nusku din ya
0: na'am
1: yo kurwalando yo jiri awla jiri kri kri san cha chosa ya cha tulzana ma cima boko ja amam la tero tullo kama tero karago loko we tullo ya buyo la ke chiro gana tulza ro bo ma san we tullo ya boyo kre kri ayu ya tullo ya buyo yo on duso moko gana zo kolina tullo ya buyo sero karago ngana
0: na
1: yo mo somo na wa kamar kun da jira awla kri da jira awla sore moko na zo jira awla da so ngira awu cima tulza ro zo cima ra antero na tungale ba anje so din
0: na
1: Ari ma koi zoro gutro koi.
0: Ngila zoro nyoro askrinyana abba bula jakana nye lokto agonum bonum kuru adema nye kutum da ba yankuma tanas kumaro daji shawari jami doni daji bula jakana ro yuman shawari ari jami bula jakana ngi kawai daji danu andia daji jami doni kuruntu sa kunten sama soro daji shawari ada cham wani mare andia kirin zero lono ma adishi ma shawari done abba bula jakana e cinawo tanas kumaro lokto done daji kaswa fita yartai allan awuyumiya wande ade nye ciro ikimi wano tullimiya do shiran faidati ne assalamu alaikum
2: wa alaikum salam bale ali ndawa tikliya
0: naam ndawa tu
2: ya sare muhammad ya hayanguro shokare
0: ngila zoro muhammad ya hayanguro shokare nya kirinyan
2: wala ali ane kutu ndi ari nguro ndi nguro shokare maru
0: naam
2: zoro nji karanga ari ngonji kunjiri kura kura
0: naam
2: nankare za kunguro ndi ari zoro kolbotizo ya bulala nji andia kumuru warumai biya katini 30 kilometer masti gomnati adia fangin na wolo loma zoro kolbotila marari nyana ala naka bala ali kamaro fato asuro nji enduma misal maramo njimba
0: Kuruneya kamaru akaranga
2: wallahi andia kamaru akatini kilometer kai reta kilometer masati ya doro ko andero kolboti kala kambo yar ladna rayana
0: ngila zoro muhammad yahaya anguro doni shokari assalamu alaikum naam dawat kilewa
3: alhamdulillah ya muhammad kitibulinga
0: na ngila zoro muhammad kanala ko mda irai
3: ngila hantin akon
0: ngila pantin ade
3: a kutu imikila tano sokala mawa indi au yakai kamdu ko dana kasa sadono kita yerta aidin
0: naam
3: a kishana la so di bypass ya la cha chida kamdono bana da tarro gono mi ya da tun tere har isu anas ku zuwa wallon yo da ada yi dan dan na suna da tin wallon ma gana toro shol suri da lin zuri kana da sha ita yar ta shi mari kira sira na da ambulas boza isuna ishe shi ti lon kero la tu ono ya a sharu ro mo njimba ne gena ko nge sha su le zuna ka ishin din nas ku zuwa wallon yo da bana jira re bar wallon ma a shekuru kazi ngam zeda dalil zeda kam ile ade awade ta so nuna da kam fal indi bana da taro ya da ade matere no lo no ma sai da do shola yesu ka amsoru gaje min ga turum sakuri ne puro yake nan me da shi ma wata gimar da na so ga ambulance isuna bana motor su ku gwanin da taro ya rasu a tsharar ma da so wanda cotton gawe ne da na so na haro na jiri kuma are din doro shi ma har karo ya kutu zo na kishana are sore sade na kuma a fato da na fiya ta bute kunto wata yalan lungu gana sha wuri har ido kishana har nasu kungiyar wallo ambulance ta yi sanar ya kan falwa maza a sororo su ku gora le zana wallo na ma kawun zuda zuwa wallo na ma wanda ya shiro ne da wada ci ci ina ma ade ga wuri do duso har nguro da sama cin da kirkir da sa ga no kamulan gol fitar ta sai na ne sa tarta kawai fannan ga har nasara da yi tilun lulun suron jimbe din ambulance ya sanar ya shewo na kawai a sharu wutin romo ne ma su rule yano akwai wasu ishin ne din walti ishin ne a nasu kunde rolo na har shar zoro karon ya kuto zona jami'in tsaro wanda ya jiri are totto stari alan milewa sur ala kamandi kwasa da dalilin hafsu
0: amin ya rabbana amin angala zoro muhammed tunguro bai fase assalamu alaikum
4: wa alaikum salam bale alin da wata kiliya
0: na'am kiliya sulai
4: gida zoro tsarar abba bakar yarima gure ke zanne mana jin jini ba shi kuma da kamar
0: in gila zoro abba bakar yarima faraskaram kutunun gulebo
4: da ji kutire shi ma tsarai da ta da gure da sai to da kwace are da ji gure ba ahmed tijani are zoro gure da arba ne ja to ra kurkurin ma sai an gala zazana ko ka ka dafa ta are ya la mana jin da ji doctor da an ba don dar awar da ta da ko farakin boni nan da gure da kete lokaci are zumi da are san masa su tiri lati ba tara gana da notum suriya kuri kuna da muku samu kam kura ma waya kura da ya kwalben ba jana ku da za ta mun su kalla su jin har da amdo tiri lati ko ta ma ada ko farashin boni nan da sai rakonno tiri lati har lungu lungu da tokol da sura fan da yana ko ce da da sa har sai rakonta su tiri lati har gana da kurkure ma sai gura su mari ko ku bare wa zuriya tsoro su da kajiyar karatu kina ba mu su gani har kadarin kalla su jinar da ji arisi ma ku tiyo ta ko farake boni nan da fara rabur aliyu mara bolari sama an yi mace ta ko farake boni na ngoro shi ma le ce a su kiri la ta da sare ji mu ji min da la kofta arisi ma ku tiyo da ji kira ji ne ba le ala lan da rasul ko
0: amin ya rabbal alamin ngala zoro abba bakar yarima ngoro fi zanne nye lokta gonu bonu kuradema kutumda bayan kamayen assalamu alaikum
5: alaikum salam
0: ndawa tukira kira asle masha Allah nduma na jinda nan da boni min
5: adam tela ngron heri ko
0: ngla adam tela nimeri nya krinyen
5: kutin yare kala amne fa inda isa kon ngron jin ka kamla de kala la
0: na'am
5: kon win da ka kon kam palle kam den na
0: na
5: nungure de gaba da sa wanta da transfer sai mata sa an jira ma sun sa mallakal gamman ne ya mata sun su plan na wala
0: kon nungure ndo ya sa ma cha sha kra transfer ne
5: kula transfer ga irin da auren sala ko ko tana ko da sunare ga bari ya cha sha
0: yo dalilin ne ragul zai ya
5: ai ma win da ma sai ra hai hai hai dinje da sai ra hai hai hai
0: yo dai ai dalil done duri dai sai ro ada yagul tere
5: in mana sai a wurin an yi mata idan ya tsere ya kalje wai sai abaka kuma kam sai abaka na ba
0: duri sunana araksa amkura baksena chaman
5: nuna sai ya kawai da sharri ga wai shi har yau shin fakkara ka to salin fadiki
0: amma kuru bayan ne mai din kaman dure da rannu sai ya kallu wa ya rogul lima din da manan zare jire ya rawaljin da ya angila zol doni adam tela ya da kamgata suro bayan ne assalamu alaikum
6: abinu alaikum salam
0: da wata kilewa
6: kilewa su dai
0: masha Allah duk mana jin da nan da boni min
6: kuma ba shari da bala amuran mana jin
0: ba kyari amarwaye
6: a
0: ngila zoro ya krinyan faraskaram kutun gulela
6: kutun yari amurare furare kullima barire kullima asiran nan buna burai da matungur andire ke roda firbe mai rija san maka mahar san matuna na garin bobonye ijin kuma la da burana gauru kullu so gari da gauru masalan din kare
0: na'am
6: Ade ade ala kuti ni ala ade kamandi ade kuskezu.
0: Amin ya rabbal alamin.
6: Ade aro kaudi aro kaudi.
0: Ngla zoro. Ala ashira daksu daji ala andiaska. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Zold fantimbao look today to mangana ba isina da jarami karantu faras kram done kutunun gulle daji na allan dajin so doctor andirado zana made ba borwace zina daji jami kadae boza kutunza soda bayanzana nashala maringwe nashala daji ngoronza nji bojin maringo ba duma samasudin kurade ma nashado ne jakana ye jami boturo saduna lokto ne kaswa fita yarta ye allan ata ngorodo ne federal lokose daji konodo ne nur kangale kla zole street light notna ma da muradu tuna so daji awodo ne muko durien aw am kurayelan lumjia daji samoyen madafulu turo daji harami kurunto kamdoni darare mi andia bozona du bakari buladoni amorwai bula amorwai du ambuladi raksa buladman bozembao solu nanzala releze leza bozado suwa walta buladoro isenata amla so die bulada kolta badizana sau zeriwa bayan daji ala daji kotudoni jemi so e boza bayanzana mada amdoni sonda boza mada dukso kumai daji kujiro sudu ala andiron lefa neptun lefa larinde na jeriya ya kreborno ya duksoroce so se engineer done konya psna maliu wa uma bale ari paraskaram done kutunum gulleda ita gatkuko.

The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine.

0: Assalamu alaikum harami kruntun deso uso tusturo kuru adema. Uso andia kruntura kalkalokto adien kama may ala walto andia sudana. First come de tam tamma first come doin ya kshana I draw. First come doin sambi soro kshana and deso doin sanya kendo zena. Doin ye isa sandia andiro kla sanya and silent bayan sadin au kshana and deso doin kero saluna. Dau kshana aman zain na zandeng yen madro. Da zikan tun da so kishin oba to sando radio ndero ku yayi kishana la ya na musari doin sanya kazumu da toy sidin ma kalkalokto adiyan zandanyen kurushi kishana adin sans arak u arak mastina shi sanya da kindocin kurushi ta ita su sanya doin kindocin ma allan kinin ganza kalozo na su andiro bayin su na idiye yi ya ai garam nam doy sanya adiyo
1: sana dikina to sana garam yar brosalake in ki ar fannin biya kawce ko soke kembe kikembe ar yar ko kike ba wanya du tikin latila iske gonja wanda din kollewa da sai fayin ba kare karata la du tikin aula akai gaido harwe duto da ciri ko kwa du tikin san ta santara wajin da ka kalzina wallo ne ha Tizeni prate laso au laso da kwa uro jingo uro kauli indo da tinda norma da radiation aka wuya du tikin ne ciri ko kwanga waje kana da yake ke kilan ya to ku fanda kana da alabara suka din kiyar dikin yas nguro ne kranya ne ka re du tikin na da mushani so am nguro is am ma to na ni yoro kan da su du tun su da tun roma sai ya sori ya ni da ande su da aula sana lucha duya ya a kamar na kare du tun na ma wule ngai sai duya ya an nan na uro kare da yo ganyi dinki do bodi na ar tus na alama ko kai zaman corona ya rike na kusa tulur karnga ya kusa arak makala ya de da zaka na sarrafa da kana a de time kare da ri sana na yar yar indin fim fim su ara du tin a fisa butu barngule da fisa mari lani su ara yari pallar matala diyo la ni zitli jili war ni rafiya ku fili wuri indi fiu ade sarayya aka yi duce ni ga yiro da har ishe ande kosoma den guzu da har kam kura duken ade rawar zu alabara suka ta yi da suka nasara fa da kana tsira zuma kin ga ya ba na zuna har kuro curu ko dinki da tare qur'an yin ga yiro su ruwa da man na sa zawai da rawar tiya shi aka yi da fira ngurun da su zawa su so dinki auda aka yi bi uro ya nan yi dutun ba aula san mana zawai a a wanda zawa su a ta sara fa yin sayanam gelu tikin go udot bakra kullun ga yana da adan yanwe ga a agunya din ga butule ade san ga buro salakin yarwa nan ciri ko yarwa ar gonna ar uro fule za fes da tukuna tayin da yarwa shi ma ar kai klasor mai mira duya ku video ade raso si ku fese ma du in gira so suna kiji fa yanda ku kai ar yarwa ya wadi ar ya wadi ma akuna kulle uro ba da ya wadi uro yonge da ya wadi uro fule za fes
0: ngila masha Allah ya na musari harami kruntun deso tuma imbiji awa gulisina ma allan nandi kronotua daji kruntu neptundu haya sayo kau lenye tutulokto gana lain isha shia andiro ai kaziro suru kuru ai kina suru suru klan kau andiro bayin jindro ngo flendi ada kruno

0: 가위.
1: 하람이 크렌투소 아살라무 알레이쿰 모다 듭던도 바라오 록타든 레디오 나라손 필란즈 FM 미타 피스쿤 우스쿤드 크렌트로 바라오 프레스크람 카위 아드 록타든 크렌트로 프레스크람 카위 넨드로 이신 칼칼 록타든 포투 아다트나이디에 사 인딘 스타야 코로 이스나 넨드로 이신 다지 고 프레스크람 마리 이타 gatudro Umar Suleiman Mustafa Malembe kutu adatenai di kusoto matawa nandiro donye isna tanasmaro praskram ade ita gaturo shima Sheikh Muhammad Ali Bukar soronjimde praskram ita gatuyedin goshi isu napsuna karantu so modudo ku gwenye nandiro ishina de apimagi shima awodo nado duriye a wuzuna awdo tarbiyanza wuzuna e clan nandiro modu gonye ishena saina donye isna ala barasaku clashma adiyedin hangal jama'a da gittin abi sande tuduro putudo tatip duriyedin saina ushe kindiro
2: masha Allah
1: masha Allah ngala akram kala putu fanmai diye suro paraskram kawe koye adin kala nadaw durelan kala tarbiyan zailan bayan tudiya rai shi kuma borsalakin awado kladan ferno di mi rai na de shi tarbiya ta daire klan duin karra
2: alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala arshafil mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh haram ya kuntu
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
2: alhamdulillah daji ala ro askirnyo kuma do yande ita kiske zungo Dr. Allan she faraskaram Allan she namnye na duro daji au askara ala ro linta
1: na'am
2: daji futu ita gatuna dai maudu kuyede kala do tarbiya elan manatin
1: shi
2: ai tarbiya du shi ma burzum ma nadawa kan rin gai rogutin ala man burzum ma nadawa akai kanuran gultin daji aje awo muhimmin ta shi adinna adin islamin da ninja andir musulmanan kanur adin nan ale makurman adan da yason ande kanure adan da yason awo zawro muhimmin ta shahada daji futu notuna dai shi futu koruma dai shi tarbiya aw burzuma na da wad awdo kamae kila ya awai rogana zina ma
1: tire
2: boro salagman shi duriyar kamande nyuro duriya ciya daji kame nozu wande alaman na duriyar ai umasa yayan buko daji annan karo awron ya dikin a dalin zai sai adan yama suro yama kamande nyuro chinain daji amma an kame nozu duriyar aman
1: jire
2: kaman dai shiru aman no chainoe dai au aman no ala yinro chinar daji ronimin dalin zu kaman dai yin lokti laganar aman da chaino sai ala wa alai dai sai ro burzuma na dawa yodu dai klamin kara dalin zu aman yin rosad nan kadro
1: jire
2: daji lokti anda ya chado awala falfal alamana sai me indin ne klan zan mananyen amma ga kasarataro dalin zu lokti ban nan karro daji aw done burosalake kalanzan manangiyara kana da shima ande nonyew shi islam ne duli sodra andero tsikrin islam me andero gulzin adin de islam me duli soade kamande amanno andero chaino
1: ade
2: ande ngaidoro nonyew futu kamande gulzina ide lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu lihman yasha inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuran wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir.
1: Na'am.
2: Kaman dai guljin lillahi mulku samawati wal ard. Adima kaman dai samma so sami a cidiya samma so alai. Kirmai sami a cidiya samma so kuma alai.
1: Na'am.
2: Akai ma yakhluqu ma yasha kaman dai aw sirana alakcin.
1: Na'am.
2: Ya habu liman yasha'u inasa kaman dai kam siranaro firwazurcin.
1: Ade.
2: Ade ma kaman dai ya habu liman yasha'u dhukur kam siranaro kongazurcin.
1: Ade.
2: Aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa kaman dai aw biya sa firwa tadaro kaman dai tus kazin kam sammacin.
1: Ade.
2: Wai haji aluman ya sha'a qima kuru kamlar kamande sha sambin baro sha koljin
1: dasuma
2: ba alai man dasuma ba shi alai man sambin ba suru kinin gazin akai ru alai sha kuru koljin da yadi innahu innahu alimun qadir shi kamande note mai aiso api api ana son shi roksna
1: jire
2: daji adi bulejin ashe shi duri sodu kamande kam mu chaino da inya mai suron kuru alai ma aman ne ru aman
1: jire
2: ashe nyeido ya awa kamande nye masau duriada dinan dina lokin shin zar walzinar ashe awala kamande nyero gana zina be na nadau aburzun bai duriada nye masau dinaro ison zainan karro daji ade suku kuru kamande ibara andi sallallahu alaihi wasallam ya guljin suro sahih buhari ya muslim alan guljin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi nyendi sam maso zuniyo mawno ade ma wodo nyi zuniyo zudiwi de kamande nya so nim de rawaja
1: jire
2: da jade zuka ashen duma suron delan kamdo ne kamande shiro kin zambi china so da tusada hadis marande ade afulejin ashe ya awad amdo ne buro salakke hakudo ne nadawa burzumma tadaro yoy de kalan zanno ade ko afulejina
1: jire
2: da ji ade suka ashe daji tun maruman ni tada yambumia kila amma muon bawo kila amma muon ba nado ne tada lon nado wa burzu mayoro dai sai dai wajib sunad wajib folono sai dai dai kam dun gawo dinayin ba dai adukuru dai dai hakudu kila kam gadero
1: ko
2: amma suru dinayin man kinin gatimin ma ni ma sau duriyar dinaro kin shen zaro wallan da daji hakuwa da kila min wajib ala yaman zubcin ba kala amin duriya lo burzum ma na dawar yimiya dai kamande yana sorin da ya kala din
1: jire
2: daji awodo kuru kinin dime kasar ngin da ni zuru wani ma da wanda nafta
1: sai aha kuru ha wala koro yaso bu gare wajin ba din
2: na sha Allah daji awo kinin dime din shi ma faida do ne kame tun wa tun boro salakman faida do shi tada din tun kawo tambin maro shiro kawo tambin maro lamar da lamar do ne isha suro nadawa burzuma citero gairo shiro da wata
1: jire
2: ni ba da au ya awad tun kawo da maro armar da kaman musamman maro awad
1: jire
2: ade suku yo gile jirin gairu wajin awodo ne wajin din shima baran da ya gulzana
1: na'am
2: tun kahul mar'a li arba shi kamuru aw kila agadagade aw dewelan sha inyati nono
1: dire
2: ah prosalag li nasabiha kadun zeyen galanan karo ya roljin ye jimaliha num zeron zeyen roljin
1: na'am
2: adema lidiniha amma baran da sallallahu alaihi wasallam fanzur bi zati din nono ni shi adin mad kamande shirma wune shimar karne gone wona
1: jire
2: amma dale yo gabsuna ru goni ma ayo dimi chaman awasai ad saima awaya ku audio awadio ad shima suku kamwan nyatin
1: jire
2: nam zairon zairo oljin liman zairo oljin liman zinan kara yaro oljin au biya kadun ze ngela yaro oljin ade makurushi adin adin ze adin manan kara oljin da barande awa suru allan shi adin mad shiro leneono bara
1: ya sallallahu
2: shiro ngalo obao
1: daji
2: ashina allan bara ndi nyiro karrono durianumu ya ngela karnere adde ya bara ndi andero gulzo daji ade suku ashe tun kawudu tsa minno sayro yangala karne dalin zire maranta buro salake kame adar jindu kinin ganzen shi yanzure ma
1: jire
2: ala isha banaz ya doni sale adin ma chondo ma dai alhamdulillah fa ni'ma dai adu bai bak nasar to wanzana awdo ne muradata burzin ma na dawwa din samma so gozo cijin dalin zai nan karo iya da hal ngala nan karo are ma tumcha awdo ne ngala ngala da samma tum yan zai man sai
1: jire
2: dalin zai awa kadda malumma dinan malumma islam mu ci da sanna tai da za garin mai filezina amdo ne sun za su luna malumma keke malumma kura kura samma yan za su sai ma da za lamar kran zaya sai ma gammu da za sai ro budun burzin ma na ruwa da asar lamar har isa hatta dinalan duso yi sai no har kuro sun zambe so adinno te zan gana tana da yasuka
1: jire
2: adindu adu ya ngila karta ya saudiya qur'adin ma dai karta saudiya daje shi bara an dai shawari cinar goti nolon ma wallahi tun maro man kinin ga min narin timba
1: jire
2: dai aje suka tun ka wata samiyo ya hangala karta au kan ya kime din
1: na'am
2: shi ma shi tarar are ma hakun zu son beji
1: kila
2: kila kila ya awa idan hakun zu son beji sa tada da tambiya awala beji kila awa akai ma ya ason awa musamman mara shi awa da
1: jire
2: dalizu ya da samma su ci furtun zan kashara kuma dai amon no shiro chai noye shi ma mun za kin za a fi a fi ana so klan zan nan karo da ji ade suku tada da tambiwa tada da sa tambuna laduman da shiro sun gala kai min
1: jire
2: sungala ta damu iko bara ande gulzina jaya sheyono innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum fa ahsinu asma'akum gayona
1: nam
2: nyeye himle ra waja nya botin da sun dosa su awa andoso yela nya botin da annangaro su ngila sun dosa ngila no sun ngila durin doso ro iko akai baran da gulzo sallallahu alaihi wasallam
1: na'am
2: diza da Abu Dawud din ka to ndo
1: jire
2: da ji aje suka ashe haku baran da yim am kada sai rusun za su fafal zina
1: na'am
2: madina ro baran da hijira sir le zina ma kamla sun su dugulya mana su de zauro bati
1: bati na'am
2: da ibaran da shi anyi su ngai su rufal jin
1: na'am
2: dalin zir shi sur suro ne nyino sakanar nyiro tasir kininga min sujin
1: jire
2: nyiro sungala sakia sungala ada shi kininga min tasir sin amma suru ba tiro hollono da ade ma shi kininga amdun nyiro tasir sin
1: na'am
2: da ade manu bara ande sallallahu alaihi wasallama shi sadin am doni sun zangala zai da sai rusun za fallon
1: na'am
2: sungala sai rusako
1: na'am
2: da ade sukuna suku sa tara tambiya malumai gulzana da ji su mun zukan baramdoro sala sanne su mun zu ofilaro iqama deyano akai malama malama su yengai ana mana zana ade makuruman divino meya da divino sadan gino da inji divino da ci tada da yaro ade ma tambana ta da kudin
1: na'am
2: shiro dimia da alland sunza da sadan sunza da boni min go sunzu wane
1: na'am
2: ade akai da hakku ade ma akai dimia da ji kuru shiru aqiqa da ji shiru dabba duwatir
1: na'am
2: ade hakku sa tambana din da ji shiru dabba duwani min sun zuwa ne da ji shiru dabba duwani min
1: na'am
2: yim kawo gawo kawo tulurin
1: na'am
2: au bune tulurziya da ji shiru dabba duwani min
1: na'am
2: amma yim tambana da ji shiru sun zuwa ke min
1: na'am
2: ade shi hakku da kuru da ji samma awar kila awain
1: na'am
2: hatta islamin dale shi kam da alai kiske shiro kiske duwa da siriya da ta da ru rajiya duwa da sijin da yawa
1: na'am muhim
2: al muhim awad aw zawra zawra muhim
1: na'am
2: adini dai duwa ti ro ne dai yim wuraja wanzu kalan zawra duwa jin
1: na'am
2: dalin za awad zawra muhim nan karo
1: na'am
2: adini
0: darasan
1: dire
2: adema aw kin dewo me shi tadadin sa tadadin go tambuna sa urajin ladin are ma sha ala nota kala tauhidin sha ganata
1: na'am
2: tada ala nozu diri dimin le al kairo waljin anyi de da ni awad ni ma de ya awad ma de dimin
1: na'am
2: ni ma de ya ngunukta da ma dimin ya so san maso
1: na'am
2: dalin zuri adamadu isuna shi luranin isuna
1: na'am
2: sai na zakariya gulin ya bune ya la tu shirk billah inna shirka la zulmun azim
1: na'am
2: gai tadan za ga najin
1: na'am
2: da guljin shi ya bune ya yani tadai la tu shirk billah wanda da alaro chemi ma amiono
1: na'am
2: inna shirka alaro chemi ma tadu la zulmun azim ada zauro patudo ne sulum
1: na'am
2: awodo ne kala zalimtu ne sulum kala ma zalimtu ada zauro kala zalimtu nam zalim shi sha kozuna ba da ya ala zalimtu sha kozuna ba kam me kalan za zalimtu sha kozuna ba
1: na'am
2: daji ashe ade andero fulezin kam me sambiya ta nan zoro kintilo ala ida fuleta da ashe kalan zun wajib
1: na'am
2: dai ade suka ashe an ya su a waso da ari wajib kalandin da ai ci da den awunyend ande ya su a waso du ande kintilo alair duri rosoro na dau a burzun bayin kala kintilo alair a fuleyo
1: na'am
2: akai ma ande duri ro fuleyo ala rawo du kuma ala rawo da fuleyo duri ro
1: na'am
2: ade masura lan fandin ande duri de alalan sai tawakkul diyo
1: na'am
2: alalan datu a fi ala shi ma kan muganazin akai ro duri ro ita notuwa ade ma ande sai ro suru burzumi sai ro fulein ala ro askirta
1: na'am
2: ade ma kuru ande fulein sai ro ala ro ade ma ala ro rita kuru tuma na alain kuma tuma herred ikwa
1: na'am
2: ade ma ade san masuro allan dai asunyen dia
1: na'am
2: ade suka ashe kula ya a wayan kara aw akai da dioru tada sha ala kulle ala da kuma ala nozu ndu kuma ala ro nozu awad sam maso da ande ya ande do ya awad sa tada da cijin ladin akai da sam maso sha allamtin sha
1: na'am
2: da din zuri suro burzin men nan karo
1: na'am
2: ade ma audo ne kin u yed
1: na'am
2: shi ma dudiro sa tada urajin ma
1: na'am
2: da ande shiro ikriyen ade ma ib ala abata qur'ani ma salaswa
1: na'am
2: ibada gapsuna kuru ta nasmaro salad
1: na'am
2: ande dai ikruyen ada dalin zuri shima kirtu adin da ya samu so muslim so kirtu adin zuri shima salaw
1: shima sala na'am
2: daji ade suka ashe ashe kula ya wine ade masuro burzun men kala ande dulindero salada ikuru ade ibada gapsuna da ala abutu gapsuna da ikorodo
1: na'am
2: adama ro bara ande guljin muru auladukum bisalati wa hum abna'u sab'i sinin
1: na'am
2: nyeye bara ande guljin hadis abu dawala en katondo
1: she
2: guljin muru auladukum nyeye duriando so salaro amarino amarno sadiza
1: na'am
2: sir amar ya yo sai gullo sadiza durindo soro
1: na'am
2: sadiza gullo no sado ne ai sanza tulur sutiya
1: na'am
2: kwatala ro sadino gultir ar dai kuru shi dai kala ya awain suron nadau burzun man kara sadino gultir
1: hatta
2: ma hadis de guljin
1: hmm.
2: sa sa sanza miuro wolz sadiza ro wonno ma dai sai wusatin wusado ne ngarran sai wusatin yayi dai wusatin dalin salad kininga muslimin a usuri gairo nozaro
1: na'am
2: ada muhimmi done salad suro kininga kan muslimin ada tadaro fuleta da yawon
1: na'am
2: dajina allan awukuru dai asutinde awango ngaiye dai na adin asuti angala ya so dai dai sai noza hakun zoro
1: na'am
2: tu dulirin salita
1: na'am
2: aw roko durira sadita
1: na'am
2: fudurin sadin min sorin ade ma ku roko durira sadita
1: awa amza kurai sadin sorin ma
2: akai amza kurai sadin
1: zaya
2: na'am
1: shima
2: sadin
1: na'am
2: ade ma ku al na lan ku ade ma asunyin dai dulida mashi rogonum letter
1: nam
2: ada sai na sunar awaye ce da mare
1: nam
2: dulida mashi rogonum letter ada awu muhimmi
1: nam
2: na allan salaja rumin amlaso duliman shi rosa nar karo kala vision dulida dozen ai kala mashi lan vision awala ar barande zaman barande akai da barande sallallahu alaihi wasallama diwon zu mashi rogozo letter
1: nam
2: diwan zu mashi rogozo leno hatta barande sarijin sujit kona shima da limanno
1: nam
2: ala wai ngalo wanzu da barande sallallahu alaihi
1: wasallam
2: ndu yayi bi adina ngawa barande mar kara yo shi diwan zu gozo mashi ro lezuna
1: ande shi manganganye
2: an shi mashan ganganye
1: nam
2: gozo lezuna ar barande sarijin du yayi diwo diwan zai son hasan au husaini fanza barande sujit kona na da yi zuwa ngawa barande tekkar na kona
1: nam
2: wale suji tsinar cizi suji dan suji dan cizi
1: nam
2: daji kuru da shi kama da sumona wono hawala baran da ro wazo su clan za hab kona ta da anabiya diyo baran da clan za taker clan za na ka da clan za shi da Allah ta da bige su sha tun su zub kona da Allah do baran da ci ana da ai ai nyoro flejin daji baran da sallallahu alaihi wasallam duri mashi rogozna lejin yo gele ku ro ni gilenduma duri wande mashi ro sahadi gultir bara ande akam du kozna kozi dani no. Zisuro na dawa burzin ba duri ndiya mashi ro gonyo lenyo
1: no.
2: Akai du yarimya da tartib din katen za yaro gayen wande bi ke za gultin tada no. Mashi landu tar akai du kam do wanga isin da ayor waljin da
1: na'am
2: no. Abinan karo ayor waljin dani zus duri isa sala da riyoro mashi ro isen.

0: Gla zoro kirintuso praskram kawe nan diro ishin radio ndara solan mita piskun uskun nuda uwa gla nadowa burzumma duyen modu gutna gladin bayan tidin na kara rokoyin ashek muhammad ali mukar tanas maro akram kala hutu gla modu adiyan mananimin diye chare bara ne lakto madina lana su amsoye popal zina sudu sendia zien sudu halkam madu suda awtin mbayen tidina kirmaro do biya kami sula batilan kakama katezalan duri aso chitubili nuso afandimin sula shawa gayiso awtidu za saya kwaya izin na
1: nam gala maro
0: nam
1: ai al maro bara ande da kano
0: nam
1: inde suru ta'asir sidin suru kanin ga kan mai
0: jire
1: ni rusu ngala da tikya da su ngala da au ma'ana su da ngala da su kanin ga amdun dan ya zo
0: jire
1: da ji aka yi masu batir al maro bara ande fallono da ku da yaron ga idama
0: nam
1: ku da yaron ga idama
0: nam kurare masoro arama bayandien tararo ala ritar shuro plemin kanan zaman awala kallemin tun kawo cizu bronzu buzoro bro tsu ndin soro yo shi adeda diodo shi katapadoi shakaltiye na kara kuma hutu duriya ce zai ya duno ya zasawa za su ya koza a wala shiga yi sadin ma kai gulzana wa fanzin ba su
1: da
0: shi a da ya suru katabe na kara
1: ta wadu mara suru katabin aibara inda ina ma bu'istu li utammi ma makarim al ahlak
0: na'am
1: ga yi gulzana
0: na'am
1: uduk mande wa ciku noto wuye iske ciku oke halingila da iske ciku oke
0: na'am
1: da ji a da ya suku shi tada da kai ya gultudu
0: na'am
1: shi suro na dawa burzun ma cizun nan karo gultin ciwon gaidu
0: na'am
1: da ji a da ya fulejin lalle tada da ya a wani kai ya gultudu
0: na'am
1: sai ro kai ya gulza ya fantudu a da sai ya shi tada da kalan zan wajib duja so da
0: na'am
1: dalin za a da suro ya a wa kan a da tada da mana ya a wa ya fanjin baro lona da ji lamanzir da ingilajin ba daya
0: na'am
1: Allah da amdo do da ji suru umain tada har ingilajiya kam ingilar waljiya wallahi ya awa kadun za san ma karu kijiro nguro do ne dana san ma karu kije tada shi ma da adai ma bila da ana da san maso adin islam musulma san ma suru kije
0: na'am
1: dalin zai faida zina kira zaman ne yayi kira kira adine da yayi kira ndaso yayi kuma islam mi andero almara dama da cina kira zaman ne da kira ne adine da san makira ne ala ano ne
0: na'am
1: yo kam kira zu nda ngalajao umado ne da sana ro faida jin
0: na'am
1: almaro bara ande lera waja uman zin tokortind am diri kuma kam ana bari fanjin ba kayya gul zai fanjin ba yon da ba tizo ce wannan da ar asar am kadun zairo asar umma musulma yaro asar
0: no.
1: dalin yo faidajin ba nan da
0: na'am
1: asar ande samma musulma su amma soro kam ta dan galaja ande samma sorewa
0: na'am kuma putu sai la so ya so awa so la fandimin kai ya gultuba biya awala shigin sadin yayi kai ya gulza ya fanzen ba adama tara rawe dai ladan katabduna a gwazen bangai kultur tara rawa akai dai
1: adama da tara rawa waljin ba kan dura ya gulzana ta da mu wani dina ya shan sura gulzana
0: na'am
1: ni da tara rama man wanda ya shara rama da fulani ne
0: na'am
1: ni suro burzum na dawa burzum a yin kara
0: na'am
1: tara sha usane au kakal da yi sudiya
0: na'am
1: amma sambiya yaro tara sha usanin ba kai ya gulun ba ma da yi shi a usanin da kakallo da ya gwajin
0: na'am
1: kinin ganzin a usanin ma da shi ala yaman kakallo gwajin da ya da su sudin
0: na'am
1: da yi yi kila amdu ma yi mla nya nan wuro sukin
0: Naam.
1: Wala yim la nya nan guro sukin kusotum la isna aw na la ro leno aw la aje basirin sa wunyi ma fatun shuro kai ya gullum ba de suku nya nan guro sukin na kalam yikum ma nan baro.
0: Dam ni ma fanjin ba.
1: Yo fanjin ba. Dan yi ma yo sha shuro kai ya gullum ba.
0: Naam.
1: Sambiya kam ga yima da sai shuro ga yiwa azu ya kana ga.
0: Naam ala shirazo.
1: Amin.
0: Naam ka kritu so diwan ne telefon ne ru nan duro furum yana 0 tulur 0 usku fal. Diyaw lar fal usku fal diyaw arak sepur awbi sepur lar sepur fal u diyaw indi sepur lar arak diyaw lambad bonu ya inshallah andi afandui suro paraskram kawelan tanas maro kala tarbiya durelan senai na nasiya sidina kara assalamu alaikum
2: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam. Duma na jin dan bo?
2: Ma wani ga baba na Mustafa.
0: Baba ga na Mustafa, nya fanyin. Ai.
2: Na?
0: Nya fantin, nya fantin.
2: Na ma sai na ko sun na amla biya su har in su amma su ruwa da rama. Kai su da ya canji zai.
0: Yo sun za kalewa da cikin zai.
2: A are su gare wanda bo zai.
0: Ai ai.
2: Na sai na ku
0: Na jiliro su dufal zen sungula sakira su
2: ba tilili ba bo ga dere koi su gade wa chan zen au da gare wanda bo zen kamari
0: yo
2: yo sai ne ma dai klar ma na bi
0: ngala ngala dan bo mo ba ga na
2: ma foni
0: ma foni ngala ngala nya fantana yo shi klarin gana usa tidia ngala ono amsoe sudu falzen gawo su sero ngala sa kanae kwaya sudu falzen no
1: yo akai de au sama so suru au tranyen
0: no
1: futu gutuna ide sudu au muhimmi
0: batimado
1: au barande batiro ya follono yo amangala da kwa au faltere ma ba mare suru
0: no
1: ngala rolo no da au falte ba da je suku da sungala do gadela ro faltere da ya kakalgi
0: no no
1: ngaida ma waji no lo ne
0: no assalamu alaikum assalamu alaikum
3: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam. Du mana je?
3: Na, tukunan nan da kiyaye.
0: Kalewa su dai.
3: Falmata gonje fara wurin
0: nan. Gala ya falmata, nya fantin ai. Korombera. Na'am. Planin, arishe maudun gumze, sai yana kala na dawen, dole dole mana je.
3: Fangula?
0: Na'am.
3: Fangula?
0: Planin duk adi ne kasa suna rayuwa. Adi ya korum?
3: Amce tsara wasar me gana au za gozai ne.
0: Na'am. Gular nya fantin ba dai. Qur'au la gote kuru kula mana anon bron planning dono. Dai ultum lokto pandemia bone amma modu do klad mana nyende kla tarbiya.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Andua mana nyen.
4: Abu Mustafa Muhammad Gonisale amana.
0: Naam Muhammad Gonisale ushe lokta botro.
4: A shekhro ushe kin shekhro shiba gulgana ala kliyoni sna dai sha kliyo asale na lai kalak.
0: Allahumma amin.
4: Ala ilmu zuro bara da fsu.
0: Amin ya rabbi.
4: Sai na kasara ta rabbin kamil an jiro sulana.
0: Ngala zo maro.
4: Sai au sai na gana kasa kasar zina wani amso da azza ya au indiro amso abojo.
0: Naam ngala.
4: Wanda ya tada amma kullum gaide sul shiro kai gullumi adin insha Allah ne mira wanda sha tada am kullum ci zai
0: ale jire
4: indi mai salle wanda ya tada amma radoi na kwazna adin ne sana adin ne waznan sha rami
1: na'am
0: na'am
4: radoi adin ne bin wanda sha rami al muralu sai na yo
0: na'am jire ade
4: no dai ande ya so a wasal kuru dai adin da nunyun futuro durin dia galanyen al ko muralu gumze
0: ade jire
4: ngala ala ilmu sai na bazu ala ne akidan
0: su ngala ngala nyu yaro askarnya na masha Allah Muhammad Goni Sale Naam assalamu alaikum
5: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: dubo kiyawa
5: ngala Umar Habib ngoro gambore
0: ngala Umar Habib nya fanye
5: ngala sai na rawo sai da gona fitu kala sai na kariya sai kala
0: amin
5: ya amma so ba bayan sai na koro balima ga sale ga ke bayan da samma to mazuna
0: na'am
5: jire a wakilar rodin lagira kin na shado ne shi kuma tadaro adin nikra
0: to
5: adin filiyam adin da sara dika na tare ne kanje mariyai
0: na
5: bayan zuna
0: a
5: ga ande kore kranin da makam karazu a wangairo le jashira wangai yutu tada kra dan dilam zan tadaro
0: a dai me
5: arganir awala biske auke kiya yujin ta tara kasar gozu karajin
6: okay
0: a
5: kuruna sha sala idin ne kam sai jirma a wangai shiro yikin shi
0: yawa
5: dan kamar masjila sai ne na da amu su ko zuna lan
0: kan
5: dai duyi suna na rasa da su ne yan duwa sai ne ran nyanya shi
0: kalan
5: ki amu sun ga duyi salu sai
0: sai salu sai amma
5: an kuma ya ci gurin yawa ne an dai ci ne kuma ya dai
0: wannan
5: sa dai gurin jima'a kuma dan na an dai kalan da makajiro salar rosa ne ba dan
0: wajen
5: ma loya sai ne ba ku wata ko kula da tinya sai dan ai sarbiya ta dai
0: da duri da nan zai dai kwa
5: yo kuruna ta kanji mariya gulzuna ne kamar kanji mariya kure a sa ne suna nan handiran gai a taran kure su handiran sarin gai kireriyan au an gai kace an da rasarin
0: bayan
5: gai tada gai jiri a wala biskayin gai sai ayye fita a wace mar ruwan shi cikin muratun zuro kanji mariro an da wace mar sare hasa taran kure ya rikin mu yanzu an are wura zu hatta cikin gatin yana arman kanji mari tada da kuleto
0: amma
5: yanda kama wa adin biya fita da biya ka banga misalan mun shiru a kutu malume gulduna da kutu gana ya shi yace ga kamo kutu gana zai
0: jire
5: sai sake da durin dora kanji mari kule yau
0: kutu
5: durin dora adin yayi krayo kurman durin dora a wadin gala am da kurai sanar kuma diyan ba
0: kin ya ka
5: sun dora luyen insha Allah kin dai kurai bonya ne sai a washi mar mar sai kalan ya kura tarbiya da adin da kurai durin dora ifi da sanar a cikin na kariya sai lenti
0: ngala wuce kasado Umar Habib ngala anye shawari umfantuna daji ala karintuna ro walza mu kam gari assalamu alaikum
7: salam wa rahmatullah
0: ndua mananyen
7: uma isa ali ngoro katikolo mai
0: ngala isa ali ai bayeno
7: ah bayendo sam
0: aya zonum kamzana isa ali dr chonde mada ai waltum boni min salam alaikum salam alaikum nya pantimba Dr. Pandama Boni Kamudo. Salamu alaikum.
8: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Ndua mananyen.
8: Sarfu do kileo.
0: Kileo silele.
8: Naam, bagu disu su imaribu fole manajin nemba karabka radio kresuwe.
0: Ngala ushe kasaro bagu disu. Aiba yeno.
8: Ngala ase.
0: Ngo modu. Ngala.
9: Barasan.
0: Inshallah Simona.
8: Daji andi kalandi zamre andi maduri de do tarbiyar taman ikuriyan.
0: Jire.
8: Tsara mari sha kullum ga ji ya kallo jiro wala no ma da ran zin yero faida jin ba kam ga yero faida jin ba. Kalan zin yero faida jin ba.
0: Jire.
8: Ada na kadro yalla dida bonguna ndu ya kala jiren den taran do tarbiya kul kul su do kutu taran do le zik. Daren zin yero faida jin kalan zin yero faida jin. Jama'a yero faida jin maro. Har ma audo ka audiro
0: ngala ngala ba gudu su ala shawarin partner walzu na assalamu alaikum
10: wa alaikum salam
0: darbo kliya sai ndo mananye ne
10: sai na ro so shawarin
0: ngala sumona
10: kuma war mata malama da balabrin daura
0: ngala fal mata ushe andi aboto lutar
10: illa andira dire ande kuma da ya kala da kurum du illa sai rawa da gulu su tara da ya so bai su kina ron da ya su kina ron da tawo ga ra kaziya andi da maro
0: kaziya
10: to ya wai mashalla fatiya za sai wata su gare sai an kurare rasa na su dire da ma boye ba
0: jiyo
10: su
0: kuma palmata su burin lama da wawo zamanin da wani
10: a su zamanin za kuma ya sake ma har am kuraden rasa masu dulle ma bo zai ba
0: jire da shi ya so yana yi klarin manazi ya
10: gundu ne sai ya gundula sai ya shi mun ya da ma sai dulle an da
0: amma su are wanda reknum botu ba daga yi ma nongo ya wasu sai yana yi klarin manajin da amma su rungu so ma nan zai ma nan gilangila uza uza gulzen da
10: har ma bi amma nan gilangila uza
0: fadilla ya am kurare botur ne ra kara wuri magayin da yi gulugu ya dai gala
10: gula jam gala sroka kadi embe ma de angala mare awla sroka kadi man isi la so de sama kazi yona
0: ingala dai ja insha Allah kala dan sai na mana zufanye
10: gula sai na kala mana zufula sa kala sroka kadi no itaro sa
0: a laaru sungudo so yerno tin arama la amma dai laare class biya dai manan zumbe ah ngo kam gade assalamu alaikum
6: wa alaikum salam dar dondo
0: class le ndo amananyin
6: si aisha gwani muhammad ngala limantu
0: ngala aisha gwani muhammad
6: so to malam dero usha kingera dikana
0: ngala askarnye na
6: Alhamdulillah ala bayyana so ina ne tsara sunan mara an kuraya wa da kuma fan da jiran da tare
0: amin ya rabbi
6: bo dana mai ala likita bani ne kurniya
0: amin
6: kuma na ga wani an kura do duniya din da madun da sun ga nan zalan sai rokon za ku ne ga ko za ku ga kuma ji ta gura za dunan ta kon ta da sai rokon da shi mama sai ne kuro tsi buli ni ye baina kaman zan bo zai mare kaman zabo kici mare dai ma am kura ya wa da ya kici mare ko tsi ne ma nan zan dai an kici tsi buli ni ye baina zan kaman zan sula bole kura sula wai
0: na bole so pime so ah
6: wara panzara mantila sungal galau te ma tamiyango sungal muhammad la awala sungalau te ro adzana re mutu te wura ta mara na za su shimar tolke den na za da su da zama su kulan zaru su fanti ai adan da kamiri israni ali ne wa ja ka so su to bo za ma su zo kalan an kura kallah ti ga ma su shima da wato
0: ngala ushe ngushe aisha gani muhammad daji gana boto roje araba dai shi kuma class wedin kam gede mana zina su sodu ya sodu folden amma su fulaye misalu abakar la badiye su kana daji kuru dare awla na nasimla aw hanibla aw awla ayman la awla ro paltin sudu amma sudu ngo ya furta mananzu gamya glaso shide shiritir aye
1: naam
0: tu
1: buron manatina dai chairman shi sudu
0: naam
1: mana ba su jiri alun madun faltiya yi su fule yadda bai amma da yi wani mara su doro mai yadda yi ruwa ce ku amma ma'ana bai ma'ana zai dai ngila su ngila sakana don su ngila da ji an mara da ayon rawalcin bawo su zuru a wata na da su dodo sakana ma su kama gonga yi daya sadin da lari su jiri falai mala a tiya yi lari ma'ana zin noza ilan su awala sakiya su awala gadero kiji botan zuri kiji amma wani su koroi la yaro waljin
0: koroi la yaro waljin
1: yo su dabba la yaro waljin yo da yar ko ai su ngudo la yo adun gairo walja da awun ganza tana da to wanda yi mare ai da su manan gila manan zuri ngila ro walz asumana misal kama kama misal yo ma ayman la amir la asuhan asu jidin gai so ya yo yo so ada sama manan zambe kuru manan zade ngala
0: na'am
1: tika sai ai so ayo ro waljin bawo sai dai amma su do sakiya da mahana ba manan zur dibi da ar faida bawo
0: so ya ba na'am kuru ai shi kuma ferofal aisha da gul zuna da duri har gana wura za ci tibirin ro waljaya da Allah ka ce zadin duri de su di bolu kura kura ila fi mula kura kura ila awla so
1: na'am
0: ade rosu kakatin zalan kama za so abo zen so mbe
1: yo an ma du autra ani ma du mana
0: na'am
1: bele su kam shi turu ma du woni ma du yo shi sun du shi ma du su ngalawa su aja kam shi ma du go musulun ma gai
0: na'am
1: adan do mai gade
0: ade shi
1: bulan ladun do ye gade
0: na'am tabiya ze
1: batio tarbiyan ngila yaro waljin yo tarbiyan ngila ro waljaye qadan do magade adin do magade dai sun zu sulun nan karun ga ide yodo aka kaljin bawo ade suku dai su jirin ga kamla ike bolin sun zu sulun nan karo ike su ni su sun fule ni ro sakana wani ma su kamla gade lalu su kirde da ma
0: na'am
1: misal Patrick la su bol mala misal wa gulli akura kura le su akai wa su arka gare su muslimi ba
0: na'am
1: ya dai sandin ba
0: na'am
1: yo akai sun ga yin ya bota ayar ma bara ne dab suna da
0: jire
1: dai sun gala rojin ba kalan de so au durin de sun gala lan kalan de so abonyo kama de so sun gala lan bonyo
0: na'am
1: sambiya ro jiri ar ma ni kilamo burzu mai ke wanda kamla su batin ni da tumaro sha su silanun boni mi sun gira sun zu fule ngala ne sha boni
0: na'am
1: are shi ma wata da ngala
0: na'am
1: har ma shawarin yo
0: na'am masha Allah shi kuma lamar doyin kuma tarbiya tara kallum na da ngala yodu
1: na'am
0: shi suro katafin na kara futu kuma hal doyin buladin da yana
1: na'am
0: duri soce za kayya kayya amza kurai mafan zairo a wasan ni sande buladin sadu bula samma hotuna za bular da samma hotuna za na sawadu
1: na'am
0: shi gana zan sai ya kaltu de shi katab a wayin cintutiya
1: taida zuma gudde
0: na'am
1: taida zu ai kam da burzumtiya
0: na'am
1: ya yanza a wanza burzum zuna ma
0: na'am
1: shi no kai ya gulza ya fanjin nai
0: na'am
1: sa urazina na ulai ro nazu angal zaro walya dalin zuri shiro burzum da fule zana da suku am yanza wan zaro to kolero diyan yayi kam kura ndan do bi na dinan kam kura kala kai zai wallahi sha burzum jin
0: dalza
1: ar au shiro tin zuro buron za sakana tun ganan zin ba tin zin nafsuna
0: na'am
1: do ade suku au jiri ar tai da zufai da gulle
0: na'am
1: kamme burzum marol kai ya gultir ar au shi ba
0: na'am
1: are tai da zugulle
0: na'am kam na zo ne assalamu alaikum
9: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah ndo mana yin
9: ngala umar hadis ngoro gambore na wanti
0: ngala umar habib
9: in ma kore ka min dai na ta do ne dai sa an gai ta mo tambiya a suro suro a da su zuwa cikin dabba gulluma da ba da rashin daya a yin dina a zuwa nin awon ma wasu ya yi awon kuro dare kullum sa nira ala ya kaske ziya ya yi ta zuwa nin yan da kwandon nira ala ya kaske zuwa nin ido a ala ya rawanta ne a yi a dabba shi ma har ta tara shi ma da ta yi a yi hura da shi ma kalan zuwa zuwa jin lara shiro alhamdulillah zuwa jin lara biya ba kalamin da suna har shi ma kwarai yau.
0: A care cha and ya kirni min wala no ma gulzana arama
1: na'am
0: gulluma
1: na'am
0: ni rangni mi ay tarare uraja ay talanzuro
1: akai
0: na'am
1: akai au muhimmi shi aqiqa duk
0: kana
1: shiro sa tarare tambaya sa tambunan shino ta hani adimiya akai ma da shi mana dino shiro a wonum da julun cin zuro ikam da sarin su mun zuro butu malamai bayan da yana
0: dai
1: da yare ma shiro sun zabo ne min sarin da bune tulun renga wanda su ta mana da shiro dabba da duwa ne min
0: na'am
1: yole kaman da ya kiske zu fandum duwa ne min rollo na ma da kawu lokto shi madan da ga lokto
0: fanduma
1: in ala yin rock kiske zu suro kin ga men rock kiske da shiro duwa ne
0: na'am
1: hatta ma kutu kama koroma dai soro na dai fundum duwani mi to har kama kam da ala yanzu cirumbo daji tada san uraja shuru ta notin akikan zu duwati dai kalan zuro akikan zu dai duwaji
0: na'am
1: akai
0: na'am masha Allah assalamu alaikum
11: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: na'am muhammad goni sale waltis na'am
11: na'am kin dino rais kana
0: na'am mare
11: kam sai zaura klasu kama ba zai tada da su da boja jiri ya so da ya falzai da kalan zaura su mana sari
0: sadina dai
11: ngo misalo su muhammad su adam mana su muhammad allo su ngalawo ba
0: gade
11: yo muhammadin boza amir au bi suwala sultan alison bozan
0: gade
11: sultan da amir da riskello gonum gnamiya su muhammad da darajan sai yo ayro muhammadin botin bada
1: okay
11: Muhammadin botul kulza ya yo Muhammad da sun zikari lakam zambe al-Amin da misalo al-Amin son ta bozen ma shi mangalawo amma Muhammad da dai al-Amin ne dai su garin botul shar malum malaman goye kalan usa sadina ade Allah bana so
0: amin ya rabbi na'am look today su ba wanzu su tana sadina dai kasaratarwa akram kalla dai shi kala tarbiya din da su mu amma da girtiya dai ranye a wanyen min tinde fal so ko zin gabsu
1: har ma ya da ita ya fito bayan otuna ne ita ya da islamin a wado ne muhimmi suru adin da islami alan
0: na'am
1: and ya so a waso a duliro burzum na dawwa yodo klanden mbu
0: na'am
1: wanda kame a wado ta da har kan zai fito su rana ta dan za su rin aka yi so islamin bawo
0: na'am
1: mu kalamin ta da mu tarbiyaye ta da mu galajiyaye dinaye cha sarai ni ro karunum kiji ni alai ro ultimiyaye auto kortuye
0: na'am
1: da dijiyaye da am musulma samma sura asar ni kalamin asar
0: na'am
1: da ya ala korean commander ala and dai samma barazu ad kadu inde so ala dai samma commander ala and dai barazu
0: amin ya rabbi da irin fati al'arama da
1: kaman da ada kaman da da ka kallo mananya na kaman da ada andero mu ko an zan da
0: samu jo
1: aw tare ya ro mananya na ilmu da ya ganaro da kaman da ala andai samu ga murzu andero
0: amin ya rabbi
1: Allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim
0: amin
1: Allahumma barik ala muhammadin wa ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام جزاك الله خيرا كرامي كرنتو سوداجي برسكرام دي كاوي كويدو أدما تشنزو كامدو كونزوفان وجمع الشيخ محمد علي بكر daji ala shiro mu kan zaci akram kallah sai kuru loktufen loktufan da mu andiro kla online bayin dimya so marnyo askrinya na krintuso sai imgadin.

0: gila zoro ngai dema a pele doni Ahmed M Kakai mada kringai kala ji credo borne mar a credo ni naptin lebaye kuru jamido naptin lebaye sarana yesu she a pele zalan a yesu kurwa dema kringai ta ji harami kuru to soramo a wi tarero njum paras kam shimare voltia na doni fodu borna modu da fantina ya taji kusota do ultinama putu sandia fanwa ya klanza benza nae taji suro maudu aden chaide andero awodo ni gonye shina mada zandituro taji buro awalin bashugaba
1: naam
0: ngo maudu de ya krenti yero gule fantina kuru naido suro njim paras kamshima wada ethu dalwa made ya ndo suro panzana gile abi kila maudu do ultinama aden abi andero weno andia krenti waro
1: أعوذ بران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإن يقعدوا الذين كفروا لا يدركون كم أبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بران جانغيدنا داجي abi furo lan bari tindo daji abi zay furo ro kuma chorum izay furo yade buron am pute fute ode borno ro furi ramo egu zain benya tayla borno abo zain ma yo furdi furdi nem gundu do so woro adma de daji Allah dum boada kurudai shi zay borno yade aslanno awlawlan zaya fure da sadimba ayugulima kuskukwe ganala dinade sa sinarman zaya misallo kuma sudubaran zaya da sammari ulabul fok yo awado kuma amfite da ajabsin so da aima
0: yo jeli awado ne
1: zaya do kuma yo ko da jikuru suro zaya fure ladin zai do burnoji shilan zai sadinde misal kuma labande ya libyan au morocco au tunisia au misra labatado yi sai klan zarma tiyadun za kamnum warni mi sai klan zarma kurun ada ande kare fure lade ande ganya kam sanan gidi ratuna jumba
0: ngai
1: yo dai jili kuma wasali su awala su da kate kanu ya saya ladin kaso jili a din benan kadro daji awa sai madu dai shiri sanyanza ai sanyanza gulmiya traus kuma libya su alan wadi zaya
0: dai
1: labad da saudin mishrati da saudin armaya miris kuru shiro yariram ngalaro yari ram gulden de karawin zudu
0: gai
1: shi dia saudin
0: awar
1: awkar ko tai kudura
0: zauro
1: isu karare zuna libya lalman saudin barai su wallo yo jiri zaya jiri shar hilan saura bornai ritidin adi saulan awodo sai nan zalan bao isu ya nan den gapkatar sorin de so ndulan isaya zai borno da ajib sana jesi ya okungwe jesi ngai ma tuma ngana king carlos tuma ngana tadam mai spain ne tuma ngana isu shima bornoe sora bornoe ya kumba furre bornoe ya de iske rukin su tanaso isu nafsu burnon shirok bafure dawarza ala baras korosa du zauro tamtamalinta ada yiro kumbafure jiri misal kuma zai fure kandi madu amna sarado auda las sai injin za sa tanni su aula su sai ajab suna zauro sai ajab suna sai nan dan ayisor tartinaro tatinaro to kortoin amma isaya lamar borno da sai ajab suna ali saulan isaya tartiba fasalla nduso na kamanzo ro gayin ba da borno kara
0: ar waya suna ya shi lamar zairin
1: gai
0: shi lar borno ya dinan yayi shilan shi yayi
1: dinan shilan pantin kai futu guldain du borno sa kliwa sulai nafsuna am qur'an de samma so kurun timin kashuru ladin zai borno dinan man shi ba guldana tartib borno ir kumaro kanuri kulwa gama ja yangare haya ala idro dinan shi ba
2: ba
1: yo ha annan kadro
0: ade adan ganaman
1: aha wonde klara ro godai kamme dogzu ga buwa ya de ga o riula bulle ya de sumu zawande ajiya de koksu gnazu tamangna gawja saura dinan dai ya rumin wonde adiye de zai borno ma ala isidia
0: gawa
1: kuntilomiro wole de kunin dimiro wole
0: ngela nda wonde bulbulal na nya ko le nyima tilom lo ngawni no wolde na alhaji bukar kura mohammed
2: nam
0: ngo a wodoni mawduro tan dinya ma de ya krentina ya tan so kala shi zaido ni shi
2: pre
0: ha furen kala manaya
2: nam
0: nya ngo kala a wodoni ba shi wa gulta na lo abi andro gon misum
2: kala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala man la nabi abada jama kirinto inde fatare do ndarasone kura gana kamwa konga sama salamu alaikum alhamdulillah kanure gulduna aw indi tumara zayani min man zayan da jimba so de fonza fur apin sha zayani mi kwame awla gare sha sanduna kurum plemia zairo furo furo gotin zairo
0: yo shi biya zayan zirin
2: tum man zayan zuba nam kuru gaska jiri fure tirinya daran tirinya karabka borno ele ja gaska shima zuce jin karuna lan da batirna abuja lan da batirna samma sonya fure ma baranzu borno mai karabka da sapiya ro shi kono abicir bada zuna ayana karo zai fura dia nan karo pure zai yanzu somtino wolo na ma ngu kurutum maro shi na armashilan ba furu ayana karo aw people de fator nya nda uda ba shoro tuno tuwe mbona kadro
0: na ar mashiri alama na kana hawaye yara
2: da choto bi afori fori ba
1: fasari zede uro muko absuna nan karo chi de kike chachi kike ba karo ni mana usoi shishi bulla do na bulla ba
2: ba ya fasari chi
0: ta yanzu
2: aha
0: tiran
2: wanda ari daji shi purju bursalekin zarin zuro ikimya dai kasaratar ugulin wa ba shugaba zai kasturi ko zai arfur kasin
0: gai
2: zan zarin zuro ikim cha jenim tulomiya mutawun zuro mutawur far furangin baro shiro antil barko antil ska feremin
1: okay
2: kala antil ska dar barko feremiya kala barko jero kwame aye
1: law lebd
2: lugdu wushe lugdu feremin allan da ami aye kala lugdu jero ama minis ne ma feremin bishirati mi a ferimin awam gila bat mi a ferimin awam peta samasa perimi a surin za shagwarum gana bin sir dari ti nzira din kande lan gultina surhok be surhok kar ci jewa ci zo dewa san shu aw ka aw yukum belti kum jore be sir da shi kara gana ma da kullum kenwa sha jerimi
0: gai
2: sha kullum jerimi a Allah ndaji motor furangmi a pejiran be awar samar kam zai kam duno gana ai
0: yo aso
2: aha aso dai kuma zai doin titina maruwa ba shi gaba yi gulzin
0: gala
2: ar wurbiya kam dora gana na karo kam dora gana yi maruguro
1: kya
0: ka shi ga sai gidi kare gai ka ona ndo
2: shi ba shi gabar kare fure lero ma andi tanduma
0: gai
2: kare fure ba nuwa bula are tuna ro so andi ma den
0: jera
2: kuru sanyaram de kare fure do yin be ngoro fi zanila deni ma aw kare fure nan gulle sir jiriya tirin sir kuma su sir fantino ya sir jiri sir mi ma ko zura
0: shi gala
2: ada sama so chip na folo samumia dai nya furar kasan kala ro tanumia lewi game kam moton gara jiri ko je sha kam sai character sori ba amma nya furdin tangin kono wa sai nya kam sai character sori ya
0: gala gala karante ta magana furas kam mala andiya ga wiye ko awodo ni mawduro zandin ya maran sire so afandu ye ko ro ade ma ilmu so agon ro tamandiya beji ta jara mi karante ka wodoni be nada goza so ro furas kam shi ma de go to continue dalani ada karin yeshiro

0: chakwa lamar ma muko ne man suna awan diga da muko ne furshin da
1: futu kama lar Argentina san su
0: tun
1: to la gutana
0: san ganwa re gutin yare a wonde so dro a wonde kalma dro a wadina sirin no zain sa leza kalma dro tondor fuleza na do ya chakwa am kurande jiri kama mai laro gwamnati ande so din no olona lamar ko muko ne suna ko ba to son di kula da na hoton din botin baya
1: gai
0: wallahi ba na wakilin ya botin
1: gai
0: yo ade dai fa to son di sudu ma fatuna dai sanya da fatin ala yasi le za amkura dai kalma ro fule za wani mare
1: sa dina koyero
0: nganware sallade kungo wa kama ya sawasar fa da dana
1: tere
0: daji kuro awala ngai na cha sauran dai so mai ande sa awala sarfa da jin fa da jin she zaye ma zaye bornon shiro na zuna bawo gulmuna yanyoro gileyo da zaye de ande na ade de sanya nyen baro woluna bari nan le zacho sin
1: ade she ya wala
0: na gade le zacho sin yon nan le rumi yumin ware zaye karum da ka an zara daga gade woluna da ba an gasa to nduna dia yo anuma ade de dim baro woluna awa murade chosin ma ba
1: gai
0: bari da yasanya ba mu kolan suluna
1: Sir
0: Dagul Jinde. Kwa zai tsara iska idiya. Dagul Jinde. Satand kuldaya. Ana nan kana fayar mangarin ba. Satand kuldaya. Chana Alan. Awi amde sadinno. Angal.
1: Menu time.
0: A menu kuru. Dan gwamnati ko kuma ana fara zukuru cizina ta zaci tubin arsanya ma zai guzuna. Ngo sanya ringum da maro maza gozana amma zar da ba dai Allah noi sura ni suna da mana ako dai zar kuma au cara yake min gudana din irin dam da kuma wane ba shi ga so le na to ni dam ayi ero no nyana yayi haula no nye inde sura la din talle inje sunye ko le na au no nye inde sai suliya
1: gai
0: na la yana bar kwai zai furya kama fura din zai da ta jimba Wutu no zuna ko zuna da zai zo jitulo ya ka ne ma kauna ni na dai ma dai ngai da zo wanya awngai duma ba dio awngai duma tiro away ndie ba de jitulo adde iso ambor na de fudu no zana ha da rinzam gultuna je rinzam gultuna klari rinzam gultuna sorofo gultuna jeddo alle gulduna ha
2: ganjiram
1: gulduna ferram so sama gulduna
0: furam kuma be danga wan bozen chembe tsoro furda sandin gulduna awa buran aldes gulduna aldes kladman mo se me korkore be dala dubure be arwa ya
1: adu be balolar mai awo doni shi gulduna ma da
0: zuin miris be bishirati be bishir santal be arwa ya
1: ai san majili zai a wodo ne
0: furdo zai furno ne kuru awai aje banzu da awagun muna ma da duk so tiet cin za turin no
1: yarzai tartip sha tartip
0: da tip furno ne gulguna nasara mai sa wutan yar gulguna da na gade da awala bishir santan lin kumon ta kura gurro be sai rufiyar zai a gulguna ma sama sa zaksana awom kuna kadani uma mare samma so kirb dokin turi ba amma futu ambore fata e kala furum gata e dro libdin zai ci rumin la bade ci rumin and lis kun da shi du korla bati nan karo shi zak sain dai isum sur rigna zai mare bishirati sur do kol zain dai waltum kuru bishir santal ki da tiyar rumin kawo miriz ki da tiyar rumin dala dur kir tiyar rumin ada yara sarza da so so
2: jalala kanum so
0: aha awad sawal jani borno da
1: mawata
0: mawata ya
1: ha
0: gai
1: yo
0: adi

0: gela zoro karantu fele ade ganairo kunon za gon tunar tumandi ambeji ko ay paris kam doni adande paton dara sone da krenya na kara na doni sana do kin indi mi alo reptina lan daji skuru sana chi mala ndro diol wa mana da firmnya nande paris kam do reptuya skla modudo zande tin mari nande bay nando akurade ma kawdi andwa kurade ma bay na ga de kapsna wada andro pe entro daji kawdo ni shi diol wa mana 081 4918 1460 090 1542 09 64 kultina mada botindo nda kawdo alhaji bukar kaw mamet
1: bukar kura
0: mamet sum de gana awo ina
1: ha kun bari na limin mara
0: la sai are ma nda abi ben la chila la yara kala shi zai kultina mada gonga ina ba shugaba shi letter 0 azana ronye momado
1: awo azana de shi borman kau paras kamdo gai nin gurungna shi zai pure ri ban do letter zu guljin ginya da jin baya kuru kuma suro awawo ba shi gaba mana ne san masoran yayi wani kamla krinti mala awla furusu kolina la an mo mare awla broba tuman no endi la masura san maso tren ya
0: tawada
1: ayo kurari nga awla kuma ngo furkasind wo afur ma fanyi man kake mambe amali zami kikin ya zarin ko doko har ma shi fur da unzo
0: jere gela da dingo kamla ay bozna anda wone mara shafantia diolde daji kakallo kamzo walat dango ka
2: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh
2: bana wasa shu alaikum ni min warajen
0: gela bana wasa nya krinya faris kam ala
2: waji ko ala ka ubara
3: Amin ya Rabbi.
2: Ba chotto mon wanya la ya.
0: Ai manga wor kol zanya o.
2: Le waro te luron kapira de krinyo. Ala sanya bara az.
0: Amin ba na masa.
2: Udu mo mama ta ke lenge volti ke uru mali kin.
1: Ngela.
0: We api manga wor kol zanya o.
2: Tumandi ala sanya ndoro bara tu. Ala ka ndo gur.
1: Ngela mama ya gole kramin zubor kurafi da ne shima first kam din marajin gole wa shiro gole.
0: Okay, I'm going to go to the house.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: ga jama'a da ku da am kura da kuran ginanin
0: yo ngaya
2: are
0: ni dai akam kura da
2: a wani tam gana
0: yo
1: umar habibi yaro fa indoi
0: na'am
2: ba are da
0: ngala nya krinya maudu wala
2: ya abin gara ga bare are a wato ko ta tsago yin bago ba an dokura wato sai ka gana fitu kala sai ka kala sai ka kala
0: ada
2: ada an dokure ne a ci so ba bayan gana shi sama na ta fure dora yi sunya shi borno da shi ma kan filonio
3: dora gulle
2: yo kuro ada yo kuro shi na ta da ne kuma hawa sirbe bayan kalina shi a kalma hu so ta din kana yo na ta da ne kuma au kride ma au ta ce ma na ta la ce sirbe da awala sai tsendi nan dai la ba kore tin kan ne
1: da
2: kore turu tin ji ne da shi a kure sa da kuma na dan gai tumbu kure da a ka din da kure go ga saurin saurin a ya dan saurin da yake na zai a to shi na da tumbu ya da saurin kure da na ka din kuma da wala ara tumbu da dai shi ya ta kofar go saurin a kunjin ma har kuma kore tin din ne don gara na ta kira sai ka tsara kala
0: gela
1: koran buro yari kalma kridima awai su awse asir are kildina ba kridima farima suno kun trastandin laya dagcin fado fato ada sirin chato jana sirin amma shi kuntura awa kumbu furere be ar moro surare aw naga dro furo duno ci fura kuldin sha ko dina ba kajim de zuini ay korom ji sutu mangana zapnaro
0: shi indizo ada awdo
1: ar ma kuldinaro
0: shi ba won
1: fatke mare tin mara au fatke ba kare buri au kirna ba au fatke mai susu tana mare
0: ngai
1: a wannan zin lenim yum kurum au la sirre re kuma wana fatke mai ba au amma shi kiri mare wone shenjiri lan fa latin nan kadoro sha sirri mare ganala yan karami yaro walda
4: au fatke mare
0: da falla wala ya wadun naptia shi ro tikin mare
1: dual pangami nasara dual shi kan ri pangami ya kar mare masarin shi diga da meran kuma soro
0: are shi ma wanzo
1: ko wace je da wale gule na are shi jero in pangami duro ikimti sir ran da kuma shiran gonnun tannimin du
0: gela soro karanto ta magana a wado ne bayantin malan soro don sire so a gonye ne kuru a gonye faratino tuman da ambiji da jara mi karanto ka wado ne foras kam da goto kotin dro a botun do sora goye gonye dro da ada karnye shiro

0: gala zoro fulai doni bana manga au bana kole mada kerengai temangana fulai zade gana yoro kono za kwenye naro wende jastini foras kamdo adande fatundara sune da kerenye nakara na doni sana shimala ntiwuru wa mana da promzina nende foras kamdo ruptu nende foras kamala nzande turo ngokabla
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam
1: ndaro gamba
0: ndaro kelewa de
1: kini asalanda chikanda safari
0: alhamdulillah de gabzana
1: masha Allah mudundo sama za kirini na basho za basoro uso uso gulena
2: dare ya
1: uma ajazara muradi ke chire mana jin uso uso shero gungana
0: gala zo gala zara
1: gala zara
0: ya ushete tomaro ya ha ngela atia nyarwas kunyana lokto magon fas kamta botro kuru erptoro assalamu alaikum
3: wa alaikum salam ga jema do ya koro kara ko sondum goni
0: ngoya ku ada ngoy bara gotina
3: ke ga tana re fondum goni atta er kwat
0: aja ba da ra awr man wa man ay man atta is
3: Are, uma fala mata mala mo de mala bren ngora.
0: Ngela zoro ya, uche foras kamado repturo.
3: Kurtu borna ne dara jandre. Tamom jewa ma fami min furuba man nam rasige nyam bo zona akade an fore yego.
0: Zoro. Yo ngero asat kada.
3: Asero de fat kada.
0: Hada ma yo ngo purde ya. Ala maram kam dono ganaide. Fantina, aya diol dretu ngana ba kam tana. Daji waltene musko ya fandi mi goni mi ndia boni no tuman dia mbeji kala di wol wa mana doni sabar usko fal di wolar fal usko fal di yow arasko sabar aw bi sabar lar sabar fal o di yow indi sabar lar arasko di yow 0814918 1460 go kamla assalamu alaikum wa alaikum
4: salam
0: ndar do kleo
4: dey
0: barka man do fande ndo mana jen
4: modu bai ko idan ke manajin
0: gela zoro modu anya ga mara foras kam ala nyae
4: ah udina ya ka kala ga ki kala ada ande ne adui
0: ah ada ande du aw bin ya kala ran muhimmo gonya na zande nyen gukkrin ma o
4: ah ko ni dia ala ada ande kanu ya ala taida zu habbi ala aw nei do aw di ya je zo ma na yo asbe yana zo ma ala ka sa da
0: zara gela ande ya nyuras kanya na kare
4: ala ala ya
0: kulan kuma gala modu atia nyiras kanya na nyae a lokto magonum foras kam da bo tro a lokto ala shi adande ya ono ya so ne adande ai tura wa adare trin malan kada kada da wa wone mare tron a wodo ne modu ro go yana madu ande akr dana ro lo ma a wodi to magana
2: antin bayin wono
0: ngade go kamla aya assalamu alaikum assalamu alaikum aya diol mado walatu nyaa walti na musko fandi mi abone ngokuru kam gede assalamu alaikum
1: wa alaikum salaam
0: ndarro kleya fandin aya shi ya diol zada aja ah aw la kana la tarisa da bajin ba ngokuru kam gede assalamu alaikum diola de walat karanto daji kana da Allah dimno so wone mara diol wa mana do tawri sala ba jam bai so ngo kana assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah do fande do mana din
5: shama tijama mana din gore federal lokose
0: gela shama tijama nya karnya faris kamaran anda ga maru nya
5: ah anda ga kana farfala na ya ga kana
0: ngai abi jawo au kawli
5: da mara foto guda foto guda na ide zai fure ni ji yo zai zai labo zai kuru futa na ne gudura ide ara bor ko gudura ide au san non dara ni ai ba su so yero ai shi ma dare ga sho go ready da ko na da uske tarji an ya karna nin ta da yana shan go da za a wona kuru kan indi ni zai fure da dan so so ba zai inda au za ba ko ba ga tre sorusha after ready sor zai arsa kanan zai furo so zai mi dan shi ne ko wani cikin da yau
2: ton
5: ana karo auro zai ha
0: na karinyan
5: auro zai ro furo bara zai ala darare alhamdulillah am samu kuri yallara ka dana ar wul fata fu ila wa ano ana karu zai dan zai zai yayi urmiya borno yi sutubo har ki mai kana yi so ya mu zai je zai dari shi ga zai zai zai kari mu zuwa kai yo san shi baraz shi ma zo kire wa kino
0: gela gela awa wadu alangi mare kara a wadu kuma fudu bayanda hawa ya jiri alama note yen kara ayero wadu zuro to mai a wadu kala dun guro waljaye klanzu nazu nan zuro a wadu note dugi ma ngai a wadu a wala ngai ya so den yo di ayro
6: ngai
0: nyide note de shima a wada a wajin
6: shukuru
0: na
6: proso kazimu do mi zalo kuma kam sulu mare kare sulu putuk su sumu zawa sun put kok cha sandin bai
0: gai
6: adi dai furo so jiri do in a sha zahir mi sha sandin bai
0: kurni kalame
6: ni kalame mi zalo ko ara tango ara sulime ki me kare kazum mu ke wa sandin do non una amali ki kazum kurti da ka kalm dan za ta ke wa sandin bawo
0: gai assalamu alaikum
7: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
7: mala Muhammad Bukar mai do ready nan na ya ba
0: gala mala Muhammad Bukar na karnye faras kamar an da ga mino ni ai
7: ah ga kin wa liyo di awon ma
0: yawa ndamin le
7: ba ku na an je kam ba kam ti zanya har su tun nan wuya ya she ndiye amma
0: Alhaji Bukar kaw
7: ah su zarin ga har mai zarin ga soko amma ba zaman borolan pur da washe ba
6: akabiya
7: abino a wazai borolan pur gulle na shi ya ba a kumbu kumba kure da man yare ma masa azu ha yare ma masa azu ta machina mato kaman da ta sai na ta buran pur a ja pindin to na sartana torobla aro kina ja shauri aro sartana ga gayu remiya
6: na
7: to nun namkin kumar ma pur daga na zayano turfan ba kuma akin yana fuku
8: Allahu akbar
7: wallahi pur da zayano kurbara ne yin tala ka tajiri zuwana laksa din da sangana kambala zuwana din kumar tumman jigin zuru kai kudo kudo kuru da zaya za zuwana kajiri zuwa yin din
0: 2014
7: kai wata karo an da daraja ne pur red bono ne jinar man a wannan shiro na jinna ba
8: dora kulle
7: ah da ya wadon kuma furza ya tayi lamar kure wa bultin ma har ah na yar ma namno a wadon zawara ku a wani har kam kuma idi nafta a wala ngai ba son ngai ba son rasu gujin ba
0: gala
7: ah gurur ma da a wanzu kada
0: ngai da magul da ta ma
7: dori miya
8: are
7: a bidi miya itum kolo lamba nan miya itum kala lamba nan mi
8: dora kulle
7: aha
8: ni dia eh shin kureta jina mara dira kullum ba
7: a bi har mar ne jango jinda ya wago da
0: gela
7: gela gela zo ro ba ji ga za ta sir yana ala ala daraja da tara
0: gela
7: ala ata na tara da Allah ne
0: gela gela zo ro ah Malam Muhammad Bukar mai duri dinai she lutu faras kamalan she awa karataktana gela ngo kam nafal wa alaikum salam
9: dalu kiryo
0: kiryo selede
9: barka ba sunan gari mana yin gura gajire
0: gela zo ba usman gari handa fa salam lan gami ne to wanda ya ngai
9: are da yala nan dari ya ce da yala kaman da ware da kudu gulla ya tirin ba tirin ba ya la tirin na wanda
0: amin rabbi
9: haram ne yanje sai sai ya dai awashi ma da duna sai kuma dai awashi ma da tayi ta sere ya wanje
0: gai
9: aw kure kure ma shirma re
6: le noi
0: na fantina aiya ba su mangari bayanam tumangana kantina lokude ngo gana la ngi magana dina ai na inda kam la falgonya wone mare
10: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da do kleon
6: ari prima wa rashi
0: gela kana nya karnya farska wala
10: ah shi gaba da dare fur be ba dai san dume dai fur bai fatke dai
0: yo da zai dai don wani kawo yum da wurin ba kawo kudi shi no
10: ba da ba da zai yi ya dire
0: tumanu ma da na ra
10: ah re ya le yi dai shi gaba yayi nan da dai fur za ta biya ne falgo ye
0: gela dai tumana lokta lan sai ya nya
10: kuma
0: gela kana lokta magon furskam da bortro daji a karanto so loku do andrum skwam so ndaji kanal diolo ma da ronya da woni mare soro minti falli alan kawlila awu jawala aturo
6: ngra kawli beji ngo a furra ne zara lit
11: kam dere bo zara to gonu ba
0: na
11: ay ay aje
0: ge assalamu alaikum
5: alaikum salam wa rahmatullahi wa minti barka na rikoro
0: na
5: buru tere tala jinarale
0: something there.
6: Tina matarao. Cha ofura lezina de subda lada bikai mau bikai kozina da paraskaram grim alan grim tara chit bulinwe de wardar aw tara kamanna ro saptana rumi hangalum sumbari daraja za kar lezina akero cha lerd lan tarana
0: kai
6: kurusan hauri embeji na lan longro to ikin humaro lemar mukondan ro ndasa nyaram tetara adi aro mukosak der nderi shi ayo ler buto tala ler ler la hangal de bozna ro wal aw dimin de paraksa balar fuzuna a dero lerin dero amde soro muko sak sanya ar paraksa kumarun gori sai kosu rugu lenar samma so karabi mudul marlan so dan yerwa dinin kala tuksan mudul mar falkin yabo nakaro ko lerai mau bari aisha aure kuma lenar ya kala la den jawu da kira antu
0: gala ba shuga ba
11: a udu a doyin amzuna ar chari dog bozuna ar chizu napsuna ar
0: gai gulduna
11: ar rajo angulana ya kalanguanguaide sanguwa da kwazuna larin mangun fanja cizin nafsu gazangi zajin gulana yo adi dai lamar fure da banganya buatar ba cizin nan kono nafsu na da nazar fijin nono
0: gai
11: awodu tamtama ro an bulbul lada buran bozai ba makara bozana
0: gai
11: zauro sai ras kirnya na
0: gai
11: larin dira ala toro wande awosha da chotto furse kirmaro ande kura kura kura kura da sanya da din nono durin dai sanya da bozai ba
0: adembe
11: ayro guloko ala nilewan lalun yoro suda kaunda uman kumbata dimba yo kare fure aw kam duno ganaro mo jumba kam suro zo dina muko bula arakcin ba aw kam duno gara mo sanya unzu kada mbe zai we kama sanya unzu kada mbe zai amma sanya de sorin gaido zar da zarin
0: tara
11: lamar borno ro tirt pur zayan za ar kumbat pur te dimbar walja wallahi sanya ubar waljin
0: tara tawal
11: Anya yo lerin barinda
0: lejin ba
11: puje so ad ngumuri palin yakutu deusor kamba pure tadin nan dia de falduma sasutia nilio ba awra sa hatu kurai ma borno de wajin barwani ya nilio ba dro yirte ya ogade tumar afima awne ti na tuma mo wajin ba oktu do baro aw shar markara miti de nibe yo
0: loku do ba
11: gara bar aw usarta ngura tintin de mai wano ada na ka hunde ya nyen noron de bulan ma na kuma wa sha na da yana nan dubkai goye koyen
0: gala gala zoro nan diro asku nyana soro kasar ndoin paris kama da dallo kuru andiro bayan haturo andiya karanta sama so surawa doni zanditina ma den sure so afan dena da jikrunta alan paris kam de kasar za ku ziya foto a bashi ko wai gulduna ai ma huya paris kam shima de a tamotram zo au paris kam de shima de maudun da budin sarai da hordun diro ita ga turo suzu kasar doni ba shugaba ba da kai mai sindi a son luisu paraskam shima da dalduna ro kurwa da ma ba ne alhaji bukar kau muhammed
11: shido
0: bukar kura fidan shi soro kasar din isu paraskam shima da dalduna nan diro askin yana da jalan paraskam da daram zo kashe karantu paraskam ma gare da rasu ne da karantu mar wallo

0: Glazoro, current to Suandia, current to Rokuradima Sokanchero, Postcom do de Kelequero. Futu Adata de Soro Postcom do de Kelalan, and Dero de Keladon Dina de Kelalan de Keltena Madan, and Dello Tiuni, Kuru Abiso, Piscashima and Lesia Clan, and Dero Modua Kudia Taka Kinakara, Soro Postcom Shimade and Sanadoni, Kuru Calafuna and Biji Sanadoni. She, how are Adoni Dina de Kelisha and Biji? Taji futu wada tade kurentu skro kala dinai kamaro gaskado ni larda dinai mashuro World Cup ultima dema paktin nadu ni lardo shi USA ya kura dema lardo ni Mexico ya kura dema lardo ni Canada alam paktina kamaro kara. Taji suru mawa au kawo indi ngao adro wotu ma tanoso imsumdaro wotu ma ngao suru bikedo ni shi buru awale lardo ni shi USA maade bikenza bikezina. Nadoni biske shimalan sha lar faraga ya bikeza shi yake na tarasondu ladu do faraga ya da dewa falano de keldina da jukuru im shimar man kwa lar brazil shi ya sha lar do morko ya da baksana ngawo don biske shimar falla falla baksa tartanan da jukuru ngawo im sibda din kolle kuru biska ladro wotuma lar doni scotland shi yake na tarasondu nan ngawo don lar doni haiti ya da falla falla ba da keldina kurare ma lardo Australia she kana tarasonduna nadoni shi lardo Turkey ada India palma baro de kelduna lardo Germany she kana sar kambwa sonduna ngawdoni lardo Karakawa ada tulura palaro de kelduna kurare ma lardo ni shi Netherlands a Holland shi ya sha lardo Japan ada India baksa tarata ada shi ma biskedoni shi biskar bisketna im lada da jukuru sau doni shi namga da doni loktu a doni shi larda shi ma da idan andiya sai gana la namga da mbe sau kwaye bune im shi ma da ada aubi wazu ku suwa rawotu ma lar doni shi Ivory Coast au Cote d'Ivoire ce sha lar eko da ada da keltana na doni lar Ivory Coast ya da kanasara sau da falla falma baro shi lar eko da ada da keltu jono da jukuru lar Sweden ne shi kanasara sau nan ka doni shi lar Tunisia ada uwa palla rode kelzenai kurade ma kwaya suru ku irin biskiya doni baktin man biji daji sonna shi biskiya kultana ma da baktin yayi daji na doni adishi ma biskiya ro a doni shi baktinaw shi indika te subda lada kultana da gaska doni shi lada dina baktin ma shiro walko kultana ma den dai na doni shi biskiya doni hangala linta gartana ma shima gaska doni shi indika te lada Morocco ya kurla da Brazil ya baksana gawdon shi biske shi malan shi lar Brazil ada gaina dina de kelen nuata kezana e kurade ma sandi ma awolo ya gultin na shadu ne shi de kelchi ya kurade ma duriado ne shi klade nan de kelchi ada de kelen ma larado ni gade gaden da sana so ya do utiya ta cingo da ji gas ka shi malan sha lar Morocco ada hatta biske shi ma da baksana e lar Morocco ide dunon je sedu falla falla de keltana hatta soro biske shi ma den shi lar do Brazil ada asarin kalanza chumo taji ade abi fulajin tanaso gaskado ni World Cup kultina maada au gaskado ni shi ladradina e baktima World Cup kultina maade fulajin adu shi ma ala madoni shi lardo Africa adu ganairo ngaina daji nasharo de kelalan a ketabu dana alama fulajina kuru daji kuru alama ran fallen peci ndaro ni shi lardo shi Ivory Coast ade shi kana tarasondu wiskanzo awali alan a lardo iko da ada de kelzina daji nda loktuar kalkalin jorwa mai da furmiya nda kurundon lardin Morocco ya ade kasarin zira kurade ma biske doni baktina mar futin churu awi IBA shi nangam doni shi dunonzu tanaso na charo charo lardin Brazil ada de kelchi mara de kelzana diol wa mana doni bonu mare shi ma sufur usku fal diolar fal usku fal dio arasku sufur awi sufur lar sufur fal u dio indi sufur lar arasku dio go kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: wa alaikum salam
1: ajaje mai don daro bakira
0: kile asle de
1: ngala umar habib gora gambore wa tin tara fara da
0: mun kile azor umar habib ta mangana biskedo ne shi lar Morocco ya gultana da shi Brazil ya ma ni yayi gam a wala ya rumaro
1: a biskedo rupe na tawon biske shi ma ne shi ma tira zu hangan ya gurbi adama san ne don
0: bune re bakatu
1: ade bakatu tawon biske shi ma ne ta ya kin zana man wai bisken jiyar shi ma sai da zuwa kurna zuna magulun ana inda
0: a bisuka
1: amma moni na ya wasu kana da Brazil ne na fitilan zai a Morocco ya sai na fitilan zai do woko tutaman koro ka chen se li to duno amma ko re hita brazil da ma kan wakara morocco kan ta ru zin turu ko do ya buro da ta brazil da ma zo morocco ya ko bo kuma fare shara
0: ngai yo suro bi kedir no aye awalam a duno do ne shi morocco ya da duno do ne brazil ya da aye ro turu
1: na kurulin koro ka chen ma morocco ya tira zaga na brazil duro di ke na morocco da duno
0: ngai
1: kuma da ke ma ngana
0: ngai
1: tira da duno yo corona ta kurota a hangal na kurbana kanjin yare a na shadow ne kuma Germany a sibula la su ma kuta kora kora kaula wono kora kawo no sai ai sin mare kuma ngana sibura sai la su sai bol da kuma amma sai Germany da buro da kuma zu wal ki roman min ki tin dina wala na kora kaure sirumbo amma yana na sibula da kuma Germany da rewal ta da kana har bol kan kale arakan ga su tulura a kullu basta
0: gaiti
1: a Germany da shi a duna amma sai ma da shi tin birin wa kero amma shi tin mangana da wale jin ba na har man tin mangana a wulti na kuma inde
0: gala gala doro mara ni ras kanya gala lokto ma kun man dia botro karanto biskaro ni baktana ala barasku ta no so fudo gudana ya shi lardo Germany ya shi lardo shi karakaw ya da dekeltana gaudo ni shi Germany da tulura fallar sa dekeltana sonya shi biskaro ni muhim hangal jeme da na dona zana mar awi le zana mar namnya ruya biskedo ni shi indikate alama ladodo brazil ya da kuro ladodo ni shi morocco ya gultina mada da jinga ina shi dina dekelen shi ladodo brazil ya da shi efal shi lampantine fal tano sona cha do gaska doni shi gorum dina ma shi world cup gultina wala wotuma suro gargamelan ganairo sandima kezana wa gultin kuro sandima dinai satsinao tano sona cha jiri gaska don ne jiri kultina maden da jingo shi biskedo sha moroko baktaran awla aron shi timati ma shi ladro moroko maade suro dekel aran dekel zuye kurata sandia rozu sandiro biskedena ande nam nyoru asro biskia ro kultina maden kata a kakar don shi baritiya ma yolo kate mare falfali indiye ma gozana shi ladro brazil yaada da ikuru suro biskesh maaden a amdoni kambotoro jemiye kalama na den tara laru ni saami luko uskuna shi lar moroko ya desuku suru deke lari amu awa ajapa tena assalamu alaikum
2: wa alaikum salam bala gaji
0: ade indaro kulia
2: leo tule bala gaji wa amaro gambore wa naji
0: ngela ba ushe kenshoro
2: ade bala gaji
0: na biske abigulim dikete bike gultina ma mananya maada
2: ya biske ba yen tuli ula kalaren bayana ma Uluma ya Morocco ya Brazil la gana angal gerdana.
0: Gai.
2: Ama ati ya Morocco ya kukulizu Brazil la suma furre rotu nzari. Dai Afrika gana Morocco ya alama nziri. Ya Uroshima au ya Erojin. Dali nziri wapi rikot wini nsirina di ya hii. Rikot jibwa wini nsirina na maro mbozi itenda Brazil kalama doi wanwa na rodana hari.
0: Gairi Brazil maa asha rodu?
2: Ya, ato hari.
0: Biskeda uumia.
2: Gai. Hari, hari. Dai Afrika lan kama South Africa losing serena dai kuru Tunisia losing serena dai kuru awodo abri cause ko kali de winning ser
0: gay
2: kama Morocco sama friend dai am gafstana genial kama
0: ngala
2: are are
0: ngala ba ati anyo askani
2: ngala ngala sai sana huye
0: ngala faras kam dor turo suro bike gultina maden tana solar do shi gultina ma lad shi Morocco gultina lan ngo kam la fal
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Daro kliya.
3: Iyo sala ago yi gadi.
0: Kela ya go yi ushe kishero para kam aldro.
3: Alhamdulillah.
0: Muhammad go ni salero tuma yana.
3: Ade ya go yi.
0: Kela. Ngo biskiye World Cup body tana.
3: Sanuma kuma wa yarno ngo yi la mis bika yarno ngo yi kala Morocco a Germany ni ro bayin de kana.
0: Tawadu. Tawadu musamman Germany da mana numa. Apko ma tena.
3: Yo kulti Morocco ya shanu waya baksa draw baksa na kala friendly manangana.
0: Gai.
3: Awu kuna da kuma roller da Africa ya da kala rakiso. Sai chimdin baro wallo ma. Ndaran ne za dinan bol baksa.
0: Gai.
3: Morocco ma kala raki bau. Kada na rona zuna ma biya sha ndaran ne go za su cin. Kurman kambo sollar da zan baksa shin za kallata. Yo al suku ndaran ne dinan club ya kaza rosenro lono au zoi jamun ya chaman nota jamun machine sai shirilan ba sai aulan ba aula so yando yan sai ba au jiriye da goza ta kin kana raki asalan nota ilan ba
0: ta wada
3: alwaro bai chaman
0: gala gala niro askin yana ta press kam do rupturo Muhammad Gonsale karantu suro biske doni baktana makutana marin awala pal ajabai shi lardo morko ya desu na imbeji nadoni taradoni sa palpale miyon loko tulule na awsa miyon uskuna etsikana nadoni tarashe maade biske ala barasika amadoni shangilin kodana da amadoni kura kura da mai bakta ima baksana hata dandalo shi zamane su na agarisu samason kalanda manadani assalamu alaikum
4: wa alaikum salam baalai
0: gaji ade nadoni kileon
4: yasri
0: alhamdulillah dufande
4: Kala
0: ba Usman to magana a doni biski ade mazande nya mara gamin wanda anya ade
4: ade duko ba yana
0: ade bari tana
4: ko wanda ku mazuka
0: ngai dire fatina aya to ana nyaka kala fantin baye ko radio lam de kamza walata daji musko kon demia wurtina ande abone kaudoni
5: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala barakatuh
5: alhaji kallah makin kallah sun goro gonge kuwa goriya member karab kar radio karantu
0: gela zoro alhaji kallah makin kallah su tamana soro awadon na da kelan bayan na dini ala gamaro nya
5: a te da zuma ga yero yana dike buro yero yana nasar africa lamba
0: ngai
5: eh kan indi me ruya dike kan ya kame sama sar yana amma dike nan je rici da zuna dike morocco ya brazil la chama ni rogo lokuna mare ya brazil de taida zu alama zure putudo trin din alama na morocco akwai zuna dero surin do morocco e klasin buri klasin jo
0: ngai
5: yo aina kara gulimiya morocco da kamaro dina bolin kamaro morocco da kan indi me ruya kan ya kame racing yo brazil le ka odo yin world cup bari tana man galtima su lumi ko zin
0: ngai
5: cha shiri futu kana sar go dinar morocco da zuin go no morocco da ala ifi la furi ya daga isar go lon ma morocco e wudin na yin din morocco kana sar sidina rai yin din
0: ah dan bi ke ni ko zana suru futu zin
5: dan dan biyar ma an ka gulle an gu ma wallahi tallahi ah de biya au mana ma ba am do cha kana analyst da kuru gna no waro alimo min ma bari da kuru gna no maro wallo ma cha wallahi tallahi a wa ngun jiro bayan zufani ma
0: gela dai
5: amma sai da kala bika dai bike jafan na a wa ne da lanne yana bika
0: ah
5: a tsari ah ne da lanne a tsari do kala da chimo jafan ne dare dare dai isa sirambu min ci uba isa sirambu dai ci ara dai
0: sai tutu bakwa cha
5: ala ya
0: gela laji kala ma ki ko daras kinyana lokto magon faras kamda botro kura da faras kamda ga dro a jahara mi kranto kaudo ni faras kamda au botun ta goy konyandro go fule ada kranye shedo

0: Kelazor, karantu tumangana fule ade kanairo nandia kurno zunaro kwa ya pariskam do dekele da kerenye na kara. Nadoni pariskam shima alan au sanado kama kalahone alan. Biskiadoni shi kalahone baktima da lotum buturo. Biskiadoni baktima ade shima lardo sipini shi ya isha lardo ni kebate ya maada. Alama sa u kajiri kuen biskishima da biskitin. Shi lardo kebate ya shi shima lardo ni pal. Surula da doni aprikai so nda gaska shima da ruptana buru adama shima buru awolo sende gaska doni shi gorom dine aro ruptana zai buru awolo tanaso kuru saya lar doni shi sipene ada shi lar sipene ade suru lar da doni shi dekele dinai somgata de shima ken indimyo kurade ma kwa sa oskubune kwe alan bike doni indikate belgium ma kurade ma lar do egypt ya sende ya impeji lardo egypt sheshe thropal suru lardo ni shi african de alan sande wakilo le zanai sande efal kurade ma lardo saudi arabia shi ya sha lardo ni juriga ya da biskeda biskeda alama sa mentron bune kuidan arishima biskedo ni kuro baktin ma kurade ma bariro woto ma nado ni shi biskedo ni lardo iran ya kurade ma lardo ni suru new zealand gutai ma da de kelten alama sa indi kausi bari elan kurare ma kwa e bari man sa alama sa osku bunero leja lardo ni france shi sha lardo ni senegal da de kelten kurare ma lardo ni iraq shi sha lardo ni norway da sande sa alama sa metulon bunyan de kelchi ma da de kelten da biski aro kultana mar klein lardo ni africa ar kasara tanoso shi senegal lo hutia shi sha lardo france da bikedin kultana da jikuru shi lardo ni shi kebate mar shi a pie shallar da su peni ada da ndi abu nime kawuli mahaturu wakamla asalamu alaikum
1: alaikum salam
0: ndaro kile an
1: ya bale gaji mai do
0: alhamdulillah ndufan da ndumana jin
1: adu umar abdul rahman ga wana kintama bai mu nice
0: ga wana kintama bai mu nice umar
1: ade
0: ngela ngo biske wal kopi furo tikana aye la da ndi afrika ado kuromin sendiro biske yak bakti malan alamaro kana sare
1: a gaji kutun da kan ne shima kanmu sai ma wore ne waina
0: yo a wadi kana sa da tumandin na tumandin ba yan biya kanu da makanu
1: kanu ne shima kanmu
0: ga idea
1: a da nan da afuji kai da kamuni ba wal komin ga wai ko na an tat lesson an ya zo shi kenan karun da kutu amma kamuni tun da abuna sayin fanan ma le yana da kana sa ba yo tamin na final jere le yin gonye
0: Allah ya sidi
1: Allah ya sidi insha Allah ku sai kan dike bakin
0: ngai sha awa lara africa da ja
1: Allah ke bake sha zo tu wane tu dire yaro dure Allah ban yo
0: gala gala war ya kan fayana
1: bai insha Allah ta mane ne to wani zai kula a kojin ningan da re sai farasa zai na to mai na
0: shi ya ita mata
1: da
0: gela da ala kaule da
1: amma sulum na sai sulum ma ne sulum dina kike
0: gai da
1: ala sai kalan lan wayin ta mai na
0: gela da ala kaule da zure dura skin ya lato ma gon wanda ba turo a umar turo na kalan foras kam do de kelshi ala a foto go na hama ya am gade ta magana ni na war le dai assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade inda kliya
1: ajima do nda do sai
0: alhamdulillah
1: lati da yake gara dana bolla bakin kama ba ko mu
0: ade
1: afrika da kallu bakin ta su kana da anya da kana da rakuzi
0: shango ya shashi dekel shi ado alama kam sura yan kara
1: ado da su tende duna da sefar je tin bai kudo ce rubutu wal kwabura guda kana sar da shiro yake ba wa tin da kuma ke ma ka kallana da laduno laduno ba shi sun da tsira da duno a ya
0: gai
1: sai da ya ke guda shi ya ke mu jin ma sun da zuna ma ra yana ma sun da ta kwalbe ba kuro ba jere
0: kala dai wani mare bi kira
1: kala da ke da ba kana da sai kiriya wa ta da kamu tsura na ma
0: gai
1: kala ala an jaru ta
0: kala mi rabbi kala mu rabbi jira ska yana lokto ma botro futu mu rabbi ku dina ya lokto zo organize na ya andro mu scope sin sound da ji kana ya la tifta na lan diwa mana da kurb zanye qur'an lan tarim do ni first come do take shi ko edo kashe to ngana first come shi ma de kurun da gonwaro tuman dia ambeji da jinkai ma faras kam shima de kawa ma im lamisa chai de faras kam shima de bulin sara da wurtin kurwa de mai tagatti ne karanta su su kasar don engineer ne ko wanda su hafsa anda nan da faksina wa dr alan dr da kalkalin ma alhaji gaji mai do faras kam da don ke tagat kuku nan da faras kam ma garin da rasu ne da karanta mal wallo

0: Assalamu alaikum harami kruntun deso uso tusturo kuru adema. Uso andia kruntura kalkalok to adien kama may ala walto andia sudana. First come day tam tamma first come doing ya kshana I draw. First come doing sambi soro kshana and deso doing sanya kendo zena. Donye isa sandia and rokla sanya and silent bayan sadin au kshana and deso doing kero saluna. Dauk shana aman zain na zandeng yen madro. Da zikon tun deso kishu no bato sandu radio ndero. Kuyayi kishana la ya na musari duen sanya kazumu duto esidin. Ma kalkalok tu adiyan zandeng yen kurushi kishana adin. Sanz arak u arak mastina shi sanya da kundochin kurushi ete itazu. Sanya duen kundochin ma alan kininganza galo zu na isu andero ben zu na idiyeyi. Ya ai garam nam doyin sanya adiyo
1: sana dikina to sana garam yar brosalake in kyar fannin biya kawce ko soke kembe kembe ade yar kwa kike ba wanya dutikin latila iske gonja wanda din kollewa da sai fayin ba kare karata la dutikin aula akai gaido harwe Dito da chiri kukwa duti kia santa santa rawajinda ya kakalizina rawalo ni ya. Chizeni ipurati laso au laso da kwa uro chinungwe uro kawli indo da itinda nilumada aridiation ake uye dutikini chiri kum. Kwa angawe di kina ya. Da ikike kila nyeto hundu kufanda kina ala alabara sike dinti ya dikim. Ya sunguro ni kiranya nyo kare dutikina ala mwesha niso amgure isa amatorona. Ni yoro kai nda asulutun dosule te bromance ya sori ya nyira ande osule da ola sana lucha nduya ya a kamari na kare di tono na mawule ngai sa nduya ya ano ngana ora kare ndo yo ngani dinki do bodi ngana ar tus na alama ko kai zaman corona ya rike na kusa tulur karnga ya kusa arak makala ya de da zuka na sarrafa da kana ade time karen da sinana yar yar indin fim fim suara dijen a pisa butu barngu le lakti so mari lani suara yari pallar matara dio la ni zitli tli war ni rafiak findi wuri indi piu ade sara yi aka yi dijen ngai no da har ishe ande koso ma den wuzu da har kam kura dijen ade rawar zu ala bara su ka tai da zuka na sara fanda kana tai da zuma kin ga ya bana zuna har kuro churu ka dinki du tare kuro ade ngai da suru ade ma Masa zawai da wanti ya shi akai da fira ngurun da su zawa su sadin aula akai bu uro ya nan yi dutun ba aula san mana zawai a a wanda zawa su a ta sarfa yin sai nan ga dutikin go uda bakra kullun ga yana da adan yanwe ga a a gun ya din ga butu din are san ga buru salokin yarwa nan ci ko yarwa gwanna da Uro fuleza pes dutukina taimbi yorwa shima aduke kila sormai nira du ya kudu diyo ade rasosi. Upese ma du indi rasosuna kijifa endo kwa kai. Ali yorwa yaudiara yaudi maya kuna ukule uro bayeli yaudi uro yonge da yaudi uro fuleza pes dutuluro chila kwa har kuro churu.
0: Ngila masha Allah ya na musari harami kuntu ndeso tuma imbiji. Awa kulisina ma'alan nandi kurnatuwa da jikrintu. Naptundu haya sayo kau lenye tutulokto gana lain isha. Shia andiro ayi kaziro suru kuru ayi kina suru suru iklan kau andiro bayin jindro. Ngo flendi ada kurnu.

0: ngila
1: ngila zauro nda bari agulnin no
0: bari da maya
2: bari
1: sans ala andiro ningiri nyamaci masha Allah kuru ala andiro naptule fayaci krendi alar ndia samason masha Allah ngila harami kruntunde daji andia tuloturo gayo suru froskram nyariati mai Allah ngila zauro daji nduze ilmu twa kashi motwa gozu isu
0: daji kwalle ya falmata die napcha
1: ngila rashidimin
0: ngila
1: bashima ngila teda zukurno tikina ngila zoro
0: ngila nyari samu pato kwaino manadin ama rashidil ma kozu leje
1: yo nyao kamu pato kwa lesnat rashida lesi da bonzina
0: yi bashima njimban
1: mashallah ngila nyakrinya tumangana shahad ilmu twa
0: kamula daji shi fyoron gurolan kwa fatulan shago tabulin mingozana sa fali india daji kiska kuranga ofanza din be kiska de kamnum konum yang gubdolan be gubdolarin am guro de budu fisa daji shi fyoro ari budunzu suloria sudu kiska kurade but kun fije daji ade de yim
1: fa sai swad mausin
0: a de kumuli kuma jili konnu fuza nunai konnu fuza buri de zana kumuli ari Suloro suru tarajindiye turona klaro Muli di fijo Tarajindiye yanzu Nari mbao shasuru uleono Shi kamye awari kla Anosyo rufijo rono zi
2: Nozi kincha
0: Haritada anari kumuli ye lorona
2: Bismillah
0: Daji yanzu fomzi chodo Tada anzu konye bache zina Kam awadasi dina nozi Shi za za za za za lejindi Kwanzi ye istana ishina kalakalada ni abi kalanda na ko anga yona ngo ngo ngo riawo
1: aw do was now
0: daji ni kamuli shi kungaro sandi welti ne fatoro mawru ga ke faten chodororoki kamuli welti shi kwari dai shi dza daji leono ne zina da lor sariro karawo lor sariro ga ona daji ga janzu dono bu konna da sari fizina ngo shi shinzi ngo shi ngo fuonzo su lor na ngo shi daji shi jindi kongare guljina ni duk kumbuye muwaye da ja urodi maru zonzu fangana rumbukin banzu da su wallata da ji chora kamudiye namiwano na akiono aidiwono a da kam niro kumbuye muwaye ausunna da aidimi
2: aidi ba
0: da ji kamudu sidin so kwaliye kanadicin sidin so kwaliye kanadicin sakada ngau awadu wazinan shi kamware kwason auru karun kwada faizu undu sudoro daji akamu fatonga ingaye din ya sudo yimdu notu banya kido kanadi goni a ba sanzu ma kozana shi kamu die ba tara kam indi sambuna wal kli fallejin isu kuma ya wal matani kanadi goni daji
2: ngila
0: bune da ya fatoro shi jindi du kamu wal dicoro ya fal matana mdadu do kliwa kliwa sile barka
1: yim yo shi lor sa su ya
0: fal matao yim kasu ngaiya fuwon mi konu kumuli lorum yarum kula taranya filmi ya zama kauna adin leran male minno sau yambu male nuna ay rumbau tara enum ya kare murajin ba kilo
2: kanadi goni
0: dai tada zari shura zina male biya kawo indi ya kare biya ma ada so so ni ngai idono kuruga de chambo kurumba shi kli buroi male lete bade zina dai ngai idono kurwalti zai yapan mata nam kija tambero da ya chaduko alai sidiya a wani kuyi adiye gongale ne gozileona barazan darlo so choro so sawani daji shi kamudie am kallafi zende ngo ngo ngo ngo ngo a uro wazu isu uro guljina uro gule wange kwanzuri kam sada marinta kwanzuri shi ya palmata de kwala da yi sadakcin sadakcin ya sada anzu sidin nare ro kasulan daji yin palli sada sidina ki jindi daji chari la redakciona chari di amu konzuru chita ya ni awi mani min do fandimio ala nan kairo dikin amma wasta na embion ayinya stana awi yombo kuna so sa dio yak si jaba badi le bajina bajinni aw gotuma de sha kudu gozu lejin ade ya ade kuma ni ndan karam nan gayin kara kuma wa kaso biladi ado are anya kala kille ndan ne hawar awodiye nyuro yiki ashe shiye jindi kura lardi gariye kumbu mataro mao siria isu kumbu chuya kasuru le dani mao wachesa kamdu bia isu wenanzu so kose kose nzu so chuna sadek chindi kamda kuru chai kila kila awa suka ta da amda godan da kamuna yundun kumuri kona tarajin da rufi
2: fizu
0: tarara lorono ya daji kwari kanani ma gozan da sa kada inga on kwamun zuruo tarajin da ya lorzo kamun zuruo ngo kamun ga inga ya su do on kullone ya dai kiji a tambayan su shi yasa hausan hawayen buwa da su gojin
1: yo gile kan zu tunguna ba shi tuma
0: ayo shi taraka mafin ya ro kanun fallishi ma ta damu ngila daji taranun beki falman fasin saman yiro taranun pandimin na lai sadiwa shiro bu kumbuchu ya fizi indi fulejo chibudo kila mikiyo kai wala mboza lai ya aisha kai wala norma kai wala kai wala nga uli fizi nka bu bako ili ishin ro bu kare ye lasa kai wala kai wala shiro kazu kilami kienzi kilachi kona bia dinano numa ati mabia soo
1: suro kaiwari
0: suro kaiwari dinano mabia zam bila ringapi kimia ya kaiwari ya goji suro lusama bila wadi mabila zawa angal ganane suro wari ntada mdumbi surin ditada nzi buru haule gozu na mani kini indi midi ya mokori jezina
2: kinjana
0: leze nchuro ngoshi nduli yana lene kuma nduli mfandimi karunzu kija yisi kamunzo aji palmata na albishir goro ndulim chulishimicho
1: duri kalama
0: tu a rum kritun dan turu na do waya ay na di no ma ko
1: hay duno za ko za shi
0: na di no ma ko zuna kanadi gone
2: yengla
0: muni bo zana biya kampura indi katab assalamu alaikum alaikum assalam ba kam sadangu amade chizu dayo shi chilo dai nduli indi kilafuri yanda ya sasa wango nduli mza da ya sari dala wala
2: Allah
0: are nyari diya chinzo
1: ashatima ya kringi nabia nala nyari diya wano ni mendoi
0: are wa nyari diya chinzo
1: cham cham madwana hii sadari sikutu
0: sadari sadari ngila
1: ngila dajiba ashatima kaudo bayenda goye kwenye no linye gana latu sinye ishia first come shimada goye kwenye Mashallah harmi kruntunde to na sofras kam doni nyari ya timi kruntunde na karaunda rason ya lagdi lor Nigeria ilan kru adema kusota nyi martawa harptana afras kam shimada itaga sain ba sha tima shima andro nyari ya zutu tamtam mai ilmu toyi to na so gila harmi kruntunde da jilenye gana latu sinye isha afras kam shimada sana kan indimi rugoye kwanyen

0: Ngila harami kurutu ndetu mangana gana latu singe ishona rona putundua ya sayo sana kan indimi yoro kuso chai martawa habaya nshimada kosa kosa ina wadone ilmuru kosa nama Ngila zoro bashitima yoro walte ushe ushe gulera teda zi wendele shinya rishima adi ilmutua
1: adi
0: Ngila daji ya isha tu kuso chai martawa kule ngilan badinge kawdo kamanzi nyari maiduro waltike andoro bayan za hazino
2: yangala
0: ngaudu ne kuma shi yari shi ma da zutu da zuna da ai bro howling clamo isa sada da da faida da ne
2: tai da zo fa sada da na faida tai da zo
0: wai faida zuru yana ifan yana
2: ide yana sada da sadin bar holon ha biyan goggoja da jin ndaman marono zai goja da jin ari na kada sorona ma ai marono zai
0: na kada ni mindo a wanzu sambuna o
2: so
0: bar wanda
2: dai ya isu shiro gulzo
3: me wasan biya me
2: wasan ni wasan biya me wasan ba
0: da shiro kana da gojin ba taranzu falna ba zai
2: taranzu da karunzu yin ganya miya gozu na man kutu hanjin ba
3: hanjin ba
0: hace ba
2: taranzu da karunzu yin kana dia sada da yayi songo su mo chura kana din za gulzin ya kai da sai da yim tara da so wandin da gulzu da yake kin jana kana di goza da yake wando
0: masha Allah
2: ko kana di ngosada
0: ngosada
2: ndi
0: ya fulmata
3: barani me
0: ngodiya kan dawo na sha done ande ka maso nimgla denye kada ofande franya ya de gubdalaro fita dro
3: tira kaska kurai
0: fiti ai kan dawo la mashma
2: kunna fita
0: a
2: kunna fita
0: kunna
2: kijin zuma ma dun bana nyin gai fini min
0: nyin gai fini ma bu kunna ai ilmuro gon au bi au daraso gon suron yare shi ma di Allah
3: shi kuma ya falmata cunai ma at
0: we cunam da chama
3: cunai da chama
0: buroman shi ba shi ci mai mai niro kare ni gone bunzuna
3: ade shi kuma ya dum gubdolan fitar ma wanda le zu badilaro gotinye kalan
0: yo
3: put kaska kura yarin sa ade kijin shi kuma sha kurmi an
0: gubdolan ade shi kuma
3: ya tuna mare shan gubdolan cinti mare kan urin zu a shi shi gubdolan kol zu kaska kura put kaska kura yo son karwambe
0: yo
3: shi ku
0: nozi adma
3: ku e fitin shi nan glass ondolan kara
0: yo shenna
3: shenna na
0: klanza
3: sukana da sukani da biya sara kwa dede tera zu shafa da zana a wanda rasul Allah fleze in biro lono ma nan din biro wal jasara da awungu wanda ruka waccin
0: ni ba shi ti ma
1: na'am
0: ai klamo isin yare shi ma tinju tum kalkal lokta Allah
1: a wanda su kana da kamaro wakti dono dolari lorum yanum kala in je fin yan gururo soro gain
0: aw bi ngum da la sodun na shalan aw ngurun guro sodun zasa ba dai su kin ji da isha na kotai ba
1: ngurun guro samazo
0: kato kato gain na kotai ba
1: kato kato gain ku mai ya son malama sa samazo solo na kalarin mai ne ka gawo kawo gana son jama'a sapsana bula furale da jin yin nguro lan fero gana dai buru furanum gonum yarum jololo in je lan fita so ngawo fato kamla kuran fita so sandi tinda maye nam ta naso auzuna lene yade a wuri finero gnaza na da na do yan miya zawa ni malle nun baya tada na ro na ra findi yemi agoja sa da
3: shi
0: na shalla rumin kamla shenna surfan zai sa sana kada ushi ma da stulun da ranya yirzi fanyin na suluna
1: ya da rumduro ya da miya na da man kulda inde na kamanye cinti yar man man maye goja na gade faida mu sai ya nayi autulum ci na fan me furan kullu me fan mu cari maro gai da ji kurun gawa din mana sada ya do walte
0: ngila ba shi ci ma kaudo bayan ma gom ko mino lenye gara lata su ne isha first kam shi ma da goye konyan wanda ne tayi da zu nyarim shi ma da ilmotuwa kashi motuwa gana lakrun tunde so de sande injin za ubsa kaudo
1: kal kal kal
0: ishenna

0: ngila harami kruntunde tumangana gana latu sinye ishona rona putundua ya sayo fraskam ndi tamtama nyari ya tima eda goye kwenyan ngila baasha sima bayendi bindu ni nye gana
1: latu sinye kila sada edin
0: kila faida sada edin
1: kila faida sada edin kumaru kamburnoeri sada edin kamogu ingu lien ma kamya niro kujimba
0: nya oka nyari mena
1: oka andin ya andin
0: adi
1: kuruga na maro shabu non sinikzi tiren ya huluti
0: wendin awaka da futie amde kurai andrukul zana
1: insha Allah alhamdulillah ala sanja gawo
0: amin ya Allah
1: ala kawor da roka sama
0: fara
1: karu
0: amin amin
1: awodo no andrukul zana de suru ngalwon dir sada adima
0: nada
1: sada adi below lardi hapkin
0: hapkin traders na marame kiskezi
1: kiskezi kusutana ma au suru sa pindi adien wa zana de sada adima shakaman de kan bai
0: sada adima de yin bashi tuma gulli
1: sada adima shakaman
0: we gulli me gulli de
2: adi
1: jaji kuru
0: rumin kuru nya kam ju ko gin kam la de sada de silina de sik hazina masra na
2: awo zun yayi
0: adi
2: gana hazin
0: gana hazin kuru kam la rumin kam masana zun yayi furalai isa la ro adul ja au funze biya chifali ares kam zo gozin ya shatu awo shima tu Kiliodia siku gima kamla asidina
2: kamla ratusidina
0: kamla ratusidina
1: kamla sada nyinden
0: naide uma wasti naide
2: yo adma na wandia ngawro kala
1: si awo saraide borno neptundile wandia adindia jamanda dukso sarar ma yandio
0: adi
1: anangaro andisada
0: andia sada domaro sidi
1: inshallah dia
0: gilaso mashallah ya fil mata
3: barani men
0: ayro nyari ndia ti kringa muda kwa misan tamtams goyi na karako
3: nyarin zuda aw gugo zna leje shinum glakalan zidin biye
0: shi ya falmata chuna amde nglan zidin lan aw shima da isisha chondo
3: aw shima da isha chondo nim nglan zidin so ndiyo
0: rawane mare luktu da ne shiro kala do ne sasadin din aw kala jili atari shiro sadi
2: ha sha'ariya
0: aw yorumin aw lajili bune lajili fato furata bismillah tiso
2: we duli duli
0: ne
2: kam goto guli na duli na
0: yo siru aw la yirmin so ma aw be gulle so aw la fallandi al wane mare suru galan zishima de dal so ne
2: sam magala ba ne
0: adi
2: sam magala ba ne galata in galata ma sada aw kunna furta wai san fijin
0: aw fijin ba
2: aw kunnu ar sha zur lorum ganani min ham ja gon mi anan suwa fini min amma hamzin yarin fita da shi mata jirwana
0: kurun na allan kuru aw taida zu faida na sha aw amde kuraso idin du so dru aw la yado yurnu aw la yado finnu ya bismillah lo ne sero yidu min ma
2: bismillah
0: sai mai salin
2: salin sai mai gudu min aw la gubsan ya bismillah sai
0: yikrima ma gudzai ngila so masha allah Bashima awlambiya irami ma surofras kamshima dela
1: ah usurofras karama de na wiraki na biro wolono wa ni ba fato ni ya fato ile tara de tijina tartib barasa sange
0: to
1: ni ha tartib barasa sange ai ma na tartib
0: we an ma ne ma okoro ma
1: ile
0: ai so tartib shima do
1: kashimo kanurin shashimo ne ande kanuri ada ande adin islam ya ai ne ma yaksana abin de ma lura ne wazana ba da ji a wuro kanurin gulluma ma da insha Allah kamdu malum kula shashiro suro lura ne mun biri ne tara ma shimo ne a wasu dinna Woktun gai su ga wanda yawon gai dimi kamar misan Mariu Karanga tara kolle su le yin baso
3: ade
1: bune sa ko zuna nganji dia danun baso ani sama so suro islamin ma fandime daji amda buwonin wanda nduri nde dan gai jesul kolle ci zali adan dire ikriyo adan dire adin na kullaksi kullaksana bi ya samye kolle ya adin ya sunna sagdugoni
3: wallahi
1: ngulin de kalewa selechi zan anja duwa ya kalewa de ya
3: adai
0: kururumin aw kambo so sai duri sunana ade aw no zai surukunin gailan sai ya kurun zade kamrun zu dinala famjin ne de ro
1: tamanna awlawa jinzu awla tidin so diklan zuman baya
0: no tamanno zila
1: mana mayu
0: kama kanin gace lin yin shinan alaman ande runde so dina idin kanin gace ne yero yo salan ji sinimin auroa futu kanin gatin aka yero shi kanin gatin no
1: hadi
0: yo ajili atadu wani sero taktin ma
1: hangal gana
0: a washi ma da rumba dia shin ya surin so aw la fallan dia ji atadu dai raksa taksain
3: taksain
1: kalama din di soru ga kaman da mai shi adam madan man burono alaksana de aisha baro sidin Nabi Allah yi sanar ma jindiya adam mana da mara cesa. Surundan munafikin bai salim bai. Surundan malim bai munafikin bai. Dibi auka kan mu da.
0: Biya futu kinga ka handi ka kai sai ka anza.
1: Ka handi adam. Ruwa ka mu diye lezu. Awoda terne terni duman. Sirin majin dima fadi a wari sandi nya wultine lene lenge ayya na fatoyin wa no rashidi gaka yiki nona le kuma kamudu le zoro wallo no ma sa nya kamuda ce zuru
0: kamudu ma ce zuru su
1: le yo da ni kuma shi kam hangal la ma de
0: le
1: zina rin a wari shiru wono shi kam du kumbiye mu ayano na jin der nan de ngai ma kuma surun da ro ta musuli ma ce
0: dar rumin
1: ale kumbiye
0: wona wa ya mi le ba shi
1: anne kumbiye mu aye ba dan da ausari na ai maruyen ba sai mu an da sori dan sai ndi ma kanadiya an da san da kanadi ne gani kuma au jindi
0: ni kuma shi ba shi tuma jindi dole kuma sai rola mashi ma da sa sanata mai jindi gila ma ga ima da
1: lezi shi duro ai dime na zu kanadi gone adam mana ya nya shatilo au la su gulzu karunzu hamdulo na tsara da gulzu ce ana
0: ari alamar
1: duno ni na gozo choro
0: ari alamar shi ma ci
1: ana
0: acappa
1: ari
0: masha Allah ngla zoro harami kruntu de tumangana nan de tamtam done first come shi ma de ya gonwen no qur'ade ma te da zu ande injim de first come lan tamtam shi ma da gon yana qur'ade ma ilmuten na karaye masha Allah harami kruntu de da jilani gana lato sun yi isha da jirin mashawarin za su ha zai.

0: Masha Allah harami kun tunde tumagana gana latu sun yi shina da tunda ya sayu sana da radajiran me kuso tanye shawarin za su hazain ya isa tu
1: barana
0: godiya ai da radajiran mashauri ha mi na shado ne ta na so ya so ilan
1: ya so zan a wasai rogun ni na da shi ta duriya da ya da mamalum zawo a wanga ya kinna sai rosa kare ngwa wanga ya da rin mina ha bismillah gulle a wanga idimi na bismillah gulle shi shetan da sharumba sharumba nan karo a wasu kliyen mu goto min dino tuma noni mi mai ruwar su da kuma kar mai
0: kuma wala
1: duli so ri ne da so sai
0: yo so sai
1: ai fat su ta mar ta da noni mi
2: ai su ta mar
0: noni mi
1: arma wa ma
2: arma
1: wa
0: lokta shi ma da duli sa kaltin
1: kaltin kaltin na mangala
2: dabban za so sandi klan za so sama wok tuaren sai ya fato kado da
0: sai ya fato kado sai
2: da yon duli sai lelan soluna a wuta sai Allah wo wok ta ya
0: wuta ya wala wa kuruta na so remin juri loktu mai ruwe da kel so bakta ya da loktu mai ruwe
1: chi bakta ya ndia finin su kwasa karanga mai ruwa
0: shi kaltuna ma cha shi
3: sai
0: da zangila kuru na shaka ma duli suwa a wata rumin kuma na shaka buzo zo yin yayi shi tara shi ma da bismillah gulle gulle mira wallona ma ci she tane da yayi kamin gulle ma sai da ya tara da yaji
1: yi kirima da bismillah gulle ne kuma marcin zuro sai
0: kuma zai gulzi ma da mama shahar gulzi sai
1: gulzi gode wani da bismillah gulle
0: gulzi ade
1: tamno zana ci sa sanya
0: mama shahar da ta da sensu yo ka ade lan da saliti ya da cin zaro waljin masha Allah gulla zoro ya falbata
3: barani
0: tana so na shaka ma nyari tuna mi Allah a shauri hamin
3: nyari
0: wannan mungalano doing don
1: bismillah barakiyo
0: ne kinda klan nyari tuna mi Allah a shauri hamin
3: nyari tuna yare kure mani yande so ka kande so yi mana zai tundo musoro bismillah da tela zama fato kan baro isimci na kani miyaye suna da kanum ga miya bismillah ni minne
1: ai dimin
3: salam gum do fato do ga yi sai ni
0: ngala sandi kruntu da so da tadza a wajili atadin a wajili atadin wajin diya a sande suro lamaranza ita ga sen ma sai suro su kuma yi da sata so doni sai su kain da su ku ngala zoro masha Allah ni ayi ba shi tuma ai sa dimin ma su kuma ya tata min ma kaskiyet man kaskiye zina
2: insha Allah rabbi
0: ade
2: kuma tamin lambana tana falma ba illa na haramzana maluma ya larin nasu kuma tambalarin tare shuma wato kuma nasu ala tamiya wata darman ba kombo soro su kuma da zamtuma da Allah an ya sai
0: masha Allah ngalla amin amin amin amin ngalla masha Allah ne rawal take uso uso gulgana nandiye loktundo agonu fraskram doni nyari yatime hadar nuwa kuru adema ta naso ba shatima nyima andiro nyari mishimada gutum tamtamaye ilmu tuwae kuru tumanyena sandi kuruntunde so yedarasa gwazana ta naso yasu awaso nasha doni dulinza soro awafala ndia suro kinanganza ilan takti ilan so doni sandiro futuwa suti ne suro kinanganza ilan uruma futu gara engaji yede gongo ba shatima wekenda adu futu gara engaji gongo aadi
2: ngana
0: da zuwaye salima nan yare shi ma ta jutun
2: ngana
0: ngana aha gila zoro harami kruntu inde da ji kuso ta martawa sandima ya falmata abubakar aliya kur'ade ma ya ishatu muhammadta ba shati ma nyenyiro ushe ushe gulena luktu magonum andiro nyarim ilmutuwa gutuma kur'ade ma ta naso sai soro yimbarin ba rubtu min tilamdoni kan yare meda hab thailand ngila harami kruntu ndi susu sawayan chida ya wabanaza froskam shimada na ndiro tamtam maro itaga tuna ilan wukla infa timagrema mudu say soro froskam shimada na ndiro itaga tuma wana ndia say kam kafua maasalam
2: ala kawasa
0: mashallah.

0: ngla zauro harami karantu darason karnuin kalami ta fesko no skuno da uwari jirini jami forisati ila gadi latu Nigeria da ji loksu alan faris kamdida kwenye kwenye ta nesmari ya Fatima na shani membari nyen ngo futu buron bayi nye na idi nye bayi na di makala kamu aso du kari anzala saladu kumbu yo sai a ni bayin barin ma amma yayin rumin loktu bro selectman loktu shibularo kwade da cija kamo shi ma ta kazi duk ta ida zakaftu ya saladu kwaro ko na mutai magwazicin
1: gwazicin aka
0: kawo do ne kala kumbu yero drin yi ishin da maro ayi da min kala dido
1: a kamula be sha kwanza da lamzan kamanza kasada mbema karyan zuri saladiya kawar kashin diroyak ja falle kwado ta falnzu da ishilan kokore zin diroyak sukar yanzu kin buya ci ya gabsuna yanzu sa yanzu sawarjin da ashir clan zai gana la zaktin gana la kaziya la gana fulutin amma rumin kamo akai duno zin rohalja rumin kwado sulu bla roja shima basartin ngon isu loktulan kumbu klame ma baballe tada romani miyo tadai bano zai
0: tawada
1: rumin basar tan sai soro sai ma kila basar ila
0: mama ya yara matu na shara wote isha tenes maro bayin na dima kila kamwa dune saluna form zane din yo ayiso dune nye kuru nimin kamwa de sadia sandu form no de kasuno
2: form no da osu de kaji na bero olo no ma shi nye kila amdu sanya amgana gana dimin bimara olo no ma kanimin shi da tari nye kirma awaru muko yara kirma baro wazuna dinazo sa yara ma biha wai gana za sanya amdu jimin oja kalam ka wani me amma sai kam karu bar walja suluna laila gore jin rumin sharmiya shar kam wani ne ar kam wani me de nimin yo shi kwade buron gan ware kul sana ya kanure ai ranga ke jiriro mu komi ba ni be ma yimlambu ba kamu da shi kazinzu ba gana sondi ne sai kwadoro hazo kina masura wa yo sura dai Allah ndo ne ku yi su mu komi bar walja ngan war mar wala na ma lum leirin pom no ba ka mu aburu ware ka mu anam tare ka ziri futu sai su tana ka zumu tin zai masa tulo saradi kala bai ladin yo sura dai Allah ni kamu risa do ne na min chulu chulu mbi yayi bai bari chulu ko lum kalum tet ka mu shi moye ka ziri ne zakcin ba are chulu fande ba ka bol kawndi ya kasiya moshin malloye nya kazai da zikcin ba taran zuro yimi agozo ban zaro gai ranga yi gai ku yi sun ya kazai da zikcia shi klan zurma kurun ya sumai amma ni dunoro mu kofi nam nam dore wa kuro kwai ci nayin ba lenge ngodo ko lenge awo ko sai kon ga kamai de asulun no arciranza
0: yo tanas maro shi karma ka shana dune kwanza sulu shandur ya kulja ai su da klan zaba najin
2: a hausa da klan zaba najin biya sanya da gin yango da klan zaba a wajin ba sai sanya da ma hani kula ya kusa ma ku zawa sautu cinya no ni mero wannan alle da zawa mu ce bo sari dina idan wani mara wannan ma ku fata kan ma lolle nan bari kulumiya to kumbun zaba kumburo ka dinga yin ragun jin da
0: amma wa
2: ta ida zuba sari da suri
0: ya Fatima na shanin mu ishin ngawo shi kon ga sulu ba matan zuro suluna yallan sa falkan tawo waka da a walaya Idris Isha mayin ta tanzu fallayin da su ndina
1: okay
0: Isha shi kishana adu a waka a wungut majin kunna la kwaro gona mi mala basari kaddan yan duriya montiland duri duzana kin gawo kin dondi kadda kati dogana
1: okay
0: da zadin zado ne goni litaro lete ma ba
1: okay
0: kagela bakci a karkara radi za sa sasain a waka da biya fato ejiri kamwa so isa din kadambe misallo kwa da kirma so ndi Isha aita maka mu ayi da Dr. Shimalan
1: tuman zalan sai rokwa kwa da son dai suna da awa dai ta zina ma da samma shirokwa da cin ne dai rot imagine amma we kurin din kwa da soku son da awan zur son da Isha awu mota shatu dia ro awu shi ma ma son dai suna ma da zawal dai walta awu shi ma da san bin ne ro iko da shi ma afdoloro kin jiriro nyiro tana ma wahala dai soku dai ruma ma da monzu biyajin banya
0: mama yara matu na shana mawalce Isha tanas maro kwaso do leza mayin ta tanza gana alai bara su kiso nda isa ai fanza ro sariya sandin
2: oh fanza ro sariya sandin na mai ndro isna farma kirma da tare a wurin su wanda ya shaya kun zai barban su ka gai kun zai za ta rashi kamri a jab ai masu wanda ya te kariyo kun zai za ta ratu a wodo gozu isna din suro diyoro fi jado kwata shi mar gozu gai gozu gaya go yim dare cinga na da yana mun gai wurin ma da yango ango har ma fondo ko da ya shi din ya umla ya de guljin shi kamar ya sonzu ci lonop sana ta din zuba ashe kwai sana mar ku na so ndu grazu dam rozna kamu ga dero sare suki addi ci da kwan ga bula de
1: kan bonza so
2: yo ni ba sarti min go kana ngo ngudu ngo duli na yin kala yi kamin non min yirman gam da surro walma ti fila nya su ta iro walma kwai sha on nya su ta na mar dam no zana kana tin mo gauro litaro len men yiro ti fisai a waya she tipi gin jasta kama kana da tin mo ga ya tipi mara ya walje
3: ha ga na labiya dam jiyan fundum a wala
2: akai dile sadila gilen ga ido kwa ganala ka wuriye findin duriye sidiya biya kam lahir mamla yingo tafa lor sadi wira ande rogulle kama bula de de arin be
3: bore do ar bore ya
2: bore hatin lor saiye lor sadin duye do hanyi kwam de
3: yale
2: le zikra ya kero ganar fani miya sambiro
3: yale tara bulai
2: kun tuko gulumi dia wale ko kun tuko gulumi dia wale ko kwa ngi anjor gulgin ba kwa isha ka mutub grata abinya suta ayinya suta ingran mu ata ayo wazu do awo wazu na marma ya gare mbewa abi wazu kuro kam mo kin muro gulumi da kun na ko sai yura ikana wurin rimbiyar kwa sata da
3: zaki okay da ba yo ya fatima loktu shi ma adaswa lolja shi yalla duni kwa ido ai so sai ya sari ka sandu loktu shi ma Allah
1: lokta shiman gubboza kwa da gana zai kamu marin ya bar walzina Allah a shirrum zaks klanzo siru nafsina da darajan zuno ne wanda sha zalimu mai sha zalimu miya nye ala yin rafilenzi kokori ne hakkin zo sai shi lowar sadio sore shi are sunna nya da memba amma kokori ne hakki kamu mdoi fatoye ma are sam sha suro kaziyan tulumar walja do gade yira tun da faral gainda
3: ngila soro
2: ningo are yan yir gullum shi am yan zana kwa da yire kwa da robo za gulzaya kamur ka kukuna man kijin zu fangi shara mai diyo yan gana su are nan ka dobe a fallu mangi kulu kya wone mare wuri ya hoye tatto kijin na are nan kar cirko kwan gala da adda yau za robo
1: aka yi ma satulu gulzaya don yi soku kwa da bula zana da shi kamur sai durkwa da kamur halda na da nozana
2: halda ana nozana man kama kuma yi ar mar kalan tara ga ma wujir dugul za wujir da sarana da rona
3: kila tsoro har me kan tu da ji tu sun dide ka ji zina yi tu su look to get a lingen tu shin ba isha first kam da gunye kunyan ade ma kur za wanda mai da from yene bono anjiro karin da so hawin kaudongo shada kinyo

0: Gila, soro hari mai karin tu dar san kannowin kalami ta fiskonos kono da uwa radio da ne jami for isade foto ada ta dai look to Allah zan wulde mana da from ye ne bono an jiro karin da so ita gamgawin da nasmar hari mai karin tu an da bono ne hollo no ma ai kazi ya to ne sai ka sha naye sorin au kama do ne kwanza ba mata rasulin at kazi jiri so sai ya sorin din da an jiro a jawa wa hawin da ji har mai karin tu lambadon ya ndi afan duwin di sai ma super usko faltiyo lar fal usko faltiyo araka super au super la super fal audio indi super lar araka dio andi abono wi no na ma har mai karin tu ko radio indi so da mun ko izuwa andi abono fandi nan dia gajiro fanye gobo to brussel ki gana assalamu alaikum
1: assalam
0: ndo manajin kun dan andi abono min bazo wal kam tuna da wato nan andi abono assalamu alaikum bashi kam tuna ta mangana mashul ne toki awa gana nan gari na tuba disra inda lausa lambade sai ma super uskufal tiyo lar fal uskufal tiyo araka super au super la super fal audio indi super la araka dio lambado ne andi afan duwe indi sai ma 081491814600901542964 assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum
2: Assalamu alaikum
0: Wa alaikum assalam duma najin kun dana ndia boni men
2: Wa guri jisi mari go hole manajin
0: Wushe ba ku da su nya krenyen agira men
2: kala Ba ta ba ba tari a futuro ali mi taro ga ali chandi
0: Ah
2: Gila gila gila kaliwa kale yuma
0: Ah kaliyas ne alhamdulillah
2: Barakaram ki dalilin ne
0: Ade kazi jiri ka kishana so do sorry internet maro kwanza so do ba mataro soluya
2: wallahi kazi jiri kamgana dai kamdo kangimari ma din ta wolo na dai ne ja yanda da kalan su ta ya wadala gana na kawin tino dai zuwa jin kamla kangimari ma gida ta yi da zabar sai dai wallahi an ya jiri aka yi kararu yana na kadro ade jiri ne kisa din dai kambula ro jin ma kalan su kamdo mu din wolo na ya lami ne tsaro kollum kularo ni ne wolo na torim la lan do buraman
0: kam do tana smar ba ku da su kazi di kuptu kuptu she ba mata do su rino wolo na ma dawari so ba katidin yo amma ya lezu lezu mai ta tanzu gana so ndi isha ai so she su dia sandu
2: ha biya jama'a wuri hallo su ron da am rumari no ruman an kadro da isa alaiki ke zu dirin mi sunya Hmm. Jo sendina ma da tarin din sido ne ta yi min dole kun jala ba ba tarin ma da yaro amla yi san nan gala rajin ikala am da dai a wa kutu ta dido ga wai zuron ga ama ma da non ma na ka do dai do rin la gala rajin ta ya kalkalo ron mun lejin kuma kalkan zo ama sai ya kullum ga wa kalkan menum gura wolti ni kuma ai ma ya ilaliya sai rajin ni rolo na sai da nan hakki gara ga ama
0: wushe ba ku da su askarin yana lokutunum gonum andiya boturo barakallah lambado ne andiya fanduwin dai sai ma super usko faltiyo la falusko faltiyo araka super kawrin zatu fanuwin na assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi
0: nduma najin kun dana andiya bani min
2: angala umar habib gora gambore wa sir karafala wa karatu
0: umar habib shekan shiro ayramim kila kamwado ne kwanza so ba mata rasuluya kazi sorry ne din
2: da da bura hawani o a uso professor mai ka da duro ko sauto ta ta ta sura kala ce da na bura kama fantura ma
0: shi
2: bura man ta manya ka yi shi kilo da mana a wala kullum da sai ma baya muka min bana kara kilo a da isa le ni am la kan dina sai a wala gana zuwa ne a da dai sai kala kala ce a wace ya re dai bana tu ne wannan ma da shi kuma dai ne sai da zai fara kama fara kin amma ko ta kuma yara ma sai bayan suna da fara yara yara ma tura ha kin a wace Allah da ro ne kuma dai zai sai a tura adaman kurwal ta ka ka mu dai a wanda za su da sai race ne za ba ta fara sai sai walta ka mu karen suna da dai a yara ma su tura sana ya kelan alama sanan da wai dai amma da zai sai ka mu da su kare sanan jin tola au sana falle hawa a cikin har baga na aman kumbura wannan awu kam aman jira da jiya shi Allah man su juwan su jin ba da su sai da korara da ro a jiya za ne sana ya kilan am da au jira da jo ma
3: suro suro da ne karma da ana Allah sana diura wa go zai sha fija da ne sana fallan ci da jin
0: wano
3: kam is amdo awa jiriya da sadin da sana ya krofin mi sanan da waye da awa shima da sadin nona kambo soro sana india samma awa shima da sadin rumin konga ne
1: sana ya kuso sadin lai fallin ya ngala da ba sana ya kuso sadin
0: da ji ka korom duka saratar zaptina da gunye kunye assalamu alaikum assalamu alaikum
4: Walaikum salam tim min darutu.
0: Darutu kriwan du manajin kun da nan da bani min.
4: Wa amsi Aisha to gani Muhammad wala limanti.
0: Aisha gani Muhammad ushekin shiro a tanasmaro ai ramin klaka zido ne kamwa du ne kwanza ba mata rasulun. Adiye.
4: Alahu ke ni kula ni ro ushekin dira batalla la su ka dailan.
0: Askin gina.
4: Alhamdulillah ku so to ayro ku so rakam dai ta ga ku mai mamaya yanya na Fatima ayro ku so pinde ro dikana
0: Allahu
4: akbar to ro ya ku sa na ro Fatima sa so ya ko zaba mata rasuluna ma ku so so sa na dai lan ka jara da ji alaka na din za su ra ngala ro ni sa ku mar go za aw so wodi na lan hasuna ma din go za ki da sa ri san yam ga na ga na din ngala da ji ku ro Fatima za so da aw ga na so ne sai ngala ro ni ro ka ni go su diri su fan num shara ro su kisun na mar karo kamu dai da gilla roki je ni a wato mazan halin san gida da arma wadai sai wato ma yana
0: ngila zoro wushe ya isha haskin yana loktun bunum an da botro har me current 2 to selectogna rolling in to shimba isha first kam da gonye kunyen kaudongo shata krinya

0: hawar kriya adu bintu mamo nurne ndiro krajin.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yana ndara sone uso kin shiro kla hawar kriya da fantro klabe ne da fanu. Gargar don yaskra mara semi lan faida ten madie da jizar tolowa finin tulurin ya lor sana okude da je operation don hadin kaye dinna kuradie ma bayana fani winna kla da ji larde don niger la dana amtedir tulur ya bauzana so don da ji majarawa inji yo dare da ji lan hawara fani winna kla kan da don da ji hijrawo siri don lakilan da sana ma kla kazi kutan sai lan na doctude kilele yim jinaye na shadon da ji kunda kunayya kruce lan na kilele zanayen Lardi Nigeria ladina daji gerger don ya skrama rasa mi lan feda ten madie daji shimata nasa operasyon hadin keye oktudin daji shechi dan zinzir tulu siyada. Kruche ladina tediran zir tulu wafindin tulurin ya lorzana. Aduta nasa oktudin daji misyon za adi ladina. Shimana shadun daji anumi akuradi ma ya ladin bla tumbusi lanna. Kre borne lanna. Shechi malawan mangunu andiro bento nasia suna kulashinda kruche.
2: Askara semi learn Nigeria Sha Nigerian Air Force la notuna madu in gerger kriwe lagri learn Nigeria Sha notice operation hadin kaila notuna manda sona maso ade suroma kuzuna ma aden imlada kinta junne de kanzumi ude risa adu ni filko ara kinda lamfato haure news agency of Nigeria nan la notuna maduro kawriya satuna de flezina kinta junne de kanzumi walan askara de bayna ashire lamfaida ta alama na kara same indi minti fide wa bunen mara semi la naptram zitariwa muskom bari mi aboko harami au iso a pedro butur matumza alama ta dirin zitariwa min luko indine ya lorza ade makari anza kriwe ya moto anza suwa banazana sakara da ushei anumga kriye burno idilan ade makuru suro kinta ujune de kanzumi usa aduindi filuko wara kina gultinama ade askerade walta marasemi lan nabturam zitali waidro butir matumza alama atadir sendimi ure ya lorzana suro kara metele ifuma na guzamala ikriye burno yalagri lir na jire idilan ade filezuna askerasemi lir na jire ide suro butir mama rasemi gede gede indi gultinama ade nkina serta alama atadir zitali wa findi luko tulure ya lorzana sa tawa da sadina
1: Lardi Nigeria Allah man kareye kaza da ladin Lardi America ya Lardi dai Iran ya sayye bayanta na siyasa tuluna shi mata na yim da dai Lardi kozuna adelan daji sai gultun zame ma kwan pundu daji kuma du dai ormose da from zenna adie suka daji kozu taman dai daji kunda petre de kskes jinna na shade daji Lardi na sama sonna katkari dai tawaye ade shi mata na sa kun tauni dai dai ne Allah dana yim zu dai suma baliya ishi ne adie Ladin na Bladun Suiselan kurzen rota wasana. Shechi malawan mangunu aile bayinu.
2: Kura lade Amerika e Donald Trump me imlada kinta june de kanzumi udwe risa adu indi filuko wara kina la warak dudi na dipte ekse dilam me laro warma zina. Kala gumati lade Amerika ya arima lade Iran ya me laro afollo to kutachi kume ya sototina. Kala kri udwe in lamko tenzala nsadima ada choto konua ro turosina. Kwa Donald Trump de ada warma jota nesfarongao prime minister in lade Pakistan ne Shabaz Sharif de waki la gumati lade Amerika ya Iran ya ide me laro baka sasachi kume ya sototu. Kri udwe nsadima da Rosa naptinilifa ya to. Sen kuro imzuma kinta junne de kanzumi ulari sa dun difiluko arakna lan lar doin suizila ne lan miraro kakar romusko asakin su sulu dinaro warma zina yen ade makro fu mare lan ran zilfo lar iran ya uzina ma shas frim national security council of iran lan notina ma de me laro kawria sunna de flezina sura lar da ara faid lan na doin kriu tirin samason konno rotin hatta lar lebon ne yason kunten sana kuro bana ma doin minister doin lan ran lar da ya uzina ma lar iran ne kasim gariba bade no sura kon rotu de ka firake gultina ma aden america iran na kala awaka dain zandezen hata lamar duen bari mi kura lari iran ni nuklea la notina mada kuna sirimi iran no adutua mari duen lari iran ni notikina mada hafta geregab sina unsoa kuntensina ade makura lari amerika ya Donald Trump de no diwel nje horomose da loktuba nabaro frumtin kuruma aranje kinda fitire saurzen maso ade diwel nje dilan kotoa badizen sina ade makuru gomna talar da adina iso de konuro tude indifara amerika iran ya maada teda da zaksana hata so ade intaman kinda fitire so ade kasu dina ilan niske fonda badi tinasa tawada sadina
1: ngila ushe kasaduro wakinde klaba yenna mallu Lardi Niger ole nyada ji sodo e majarawa injie ta na so yum de den da ji sro maubika adelan fisna adelan amta dural tulluri ya lorza an findin larin ya zo fanza adin gaude da jin zaralo e isu seya baksna adelan daji bayana de ta na sanaf tram den yi kla an bulaye zilewelan da zina madie daji bayanjo Hamadu Haruna wakilde na shatwa ya ndiro benda suda uhawaru suna daji wakilde safia mamada bagana pelan krinyomu.
3: Sama soro alaman na fatwa yer indin findine soron amdun yer jion fitulurin arakin seidoni krey niyamea dosua tawa zendere alan. Direksyon kurak la lamar doni zrufo amblayen danna she kaudoni lamar adu wajiro amro lamar doni kla furume kla naptoram nile wanzayin sirna she o nangay alaman na amtullure bazana amfindine. Luko larin arteida za zofanzana. Amuraise ye tawasana wadangai daba firakan indin arinjie siya gozuna ngaudoni lamordoni dilawe aduba nasina alan. Kurumankla lamar adu fuluturo kazadla. Karapkalo ni nzurufo ambla endazana ishe amrobotu suna wadangai kole kaulidoni kazadla meteo adishila mfaidata kla wande kutu sosia zamzini kuruman audoni lamorro sero sodu kla wande njingare arifanza so uruzuni ariklaru mfaidata kuruman kole naro nijili fato gorunzu retina so naro nijili neptromzu kiji iniso aru kole sama so amekoliza santur doni lamar nzurufo ambla ishe kwa ya man botu ambla ero suna wanangai kole kla lamar doni neptrom nile wanzaya ala nkole naro neptromzu kutu ala wande napsani Kurman awla watana wajar kwa le lambaro nishima miyon uskun aduboza amuralar jiro hawa rahaza.
1: Sidi forisa diro le nya daji sode kazi idu ya amuskun bali miya inashadu nje miye soro gnazana diye siku. Amkadasi ye chizangonza soda kulzana gadore wa waltana. Kla kalele duen yimdina inashadu ya kenda kena ya kalele tia diye siku. Jami idu ya daji inashadu ndosana masudie kaulinza hazana. Fanyo seya.
4: Kundaram de biya sere kanadi apima ba na adbar rambe kujiba da sere kongwaru chintro lezeya anambo lezeya engo boko haram gidir lezeya e gidir chintu lene bunitar leze bunitar saliya kunta holi ndi awso ndi azwa zeya shima buye kafa kana sha samja bi are asbitiro ya dia gaja gaja gaja buba sani yo tarango kuna kange sha baksina awoshiro ime zuin na ba dole buda jin adai asibiti ra casare kam kaun zuwa da ciyo ne kam kawo bayan dai halas arma biya kindaram dir
5: ba ta tarango ya lanira le da sallan da kida cho da awla ko be chawanda dai ayiri la wanki la cara kam la ala ya sarana ya shanka wa zuga na la ya shirocin da ita ali yanzu la kana la ya shirocin dai ce na ma go da cho da dai ki tar sa kya bodin kurwa ya so ya le dai na ko ya kindaram biya maga de ba Nah, kita lah sama sahaja hal yang kecil.
6: Kamu dah fotola ada balik awal jiwun wajin tu, kamu dah sirocin. Kamu dah dah gam napcina, kamu dah dah malum zaman soya antara fatih lah esok dia awal esok dia dan dah cuan jin. Kamu dah dah hari masa mau berak, kamu dah nampak awal tu anjin ada ada yang nama kerai, fotola ada yang gini kerai.
7: Film-film besai gunda kutu manum baru jadu hari mau kamu dulu sedihnya gunda ada sama roh. Kamu fandun gunda bada ba amma film da sadin ba bai duro
1: yonga adelan sai gultunza mai ma so den daji mboti den cd bare dai suka kambo so sai ya shiro mashawal kare lan kasuru wara ade suka sai ya bota gumzana na shirin dajin gwamnati a kurade makarab karin kanjo mele na shadin fedaten maso duro kolle sai rozo komba maza klakin da ramzare daji sai ya kazi suna adelan wara fanyo sai ya chai
8: Bare bauta ban kare kuwa barin be ya barin ndo na lenum ronum clear gnan bare kunde man der bad da zina na den na mun ye knan ji gwadi kandaran de kuma da
7: ande kama ade chama kwad mana kamdu kwad mana dunon da kwadi a undula mbey ma da nyura cin na undula ba ma halni kamde lenum na la na gonum kudim na ba kurma dunon de kama bare ya ba na lenum awla ci danum gonum kudum ndo nya gundan ma kalan do ruind mai bar wallon da yake ma su incira ga da man incira man amtu dia sai akol den ba sai duze na wala na kam mun kon na wala le ma zu dunon din su din da makarma ba akai randir ma kuma wanda makala kutiyan kare nam nyana de
9: hande ko kuma da ba wanda ya lero sumbari ya ndar ku so tanzu amana zu amana alai amana ka chad dai cima chad ma bismillah daga mun ma har shi ma yan mana waye shi ma ka an mai dai andiya wuzo andiya banaza da andiya banaza da ar ma wurin hukuma to gulin na andiya
1: Larde Cameroun yarole nya tadir duliya do findi loko un ya suro departement de Mayo Sanaga ade lade na seye kaswa kna ye siya zamsina daje karabka ade guljina kazido e bokara maya kurade ma kazido e shimata nasa na shado e majarawa kaswa don shi dadai mana kolera ila nwata kurade ma kaswa don tuminimiya kazi kada siya zamsina de suku kambo so seye suru wahala ilan kasuru wada. Gaw adi ila na wikinde musaba gombo sherifi andiro benda sudu au hauro suna da chinzin kirinyawu.
10: Lardi Kamurun nilan amu kada sora bulanda sa kolzona kurwade ima hijira kada shima lardi Nigeria lardi chata shima lardi adoni mashia lardi Kamurun niladiro isana da jikinda adi siku kazi na shata nilo adam gana isora adi rosuru na kuruk lakinda adi edman kazi doni zilo fomba adi taida zi kazi kinda adam gana rosuru na karapka osha isuro kula shinzu suturu na adi gulji na tadir amilio ya kie kindado ni shimanzuru foba kumbuye adi isuro lardi Kamuruni ala nusuri nono daji duli asana na seima taida zinguro sha zamzina ono suro kula shinzu ni kintao jobro salake shimasa adi eno daji kula suturu na adi gulji na kindado ni kumbu duneba adi tadir amduyer indie zamzina ono adi shimangu za so zero asori makirgechi ala Kamuruni ala nono Dr. Michelle Onana shimali tado ni bula mkoloi de guljinna kanda da taida zaka azilar da rusuduna ono shima to no sa tawurdo ni na shado ne duliya sana na sa hanza o masu tuniya da taida zaka so adon kumbundu ne ba ade sai rusuduna ono kla kanda ade buskuturo karabka don shima ONG Medical International alima la notuna ma ade cida so abodi sana shima na shado ne bula mayo sananga ade no shima amdo ne bula so gana na shanza so kaskata sa ade kanda don ni naskun za kurunte so ade rusuro cida sidin na karam daji cida shima ma adu kolzu daji crown za so laro gojuno shima duliya sana na koso akumbundu ne bai sha zamzana mashuro litari doni bula mu korea qur'ade ma litari ya gade gana kaskata so arakuso samo so cira sirin na kasaro wada
1: sidika ne merolenya kla shawalla kada na shirin daji malim shia qur'ade ma kulo bare mai de suku karafka de kla shawalla kalce landa zina ma die she daji yimde ne lichilin kuye adie lana tanasso bladen arna kuye ladin na shirin su prefecture de rikrike lankara departement de kanem de fuche ladina daji somno de kla furumia sidina yoktu de somno adie dina kado ani na shirin do sana masoduro sama so sabsu na dwe daji klengai indikache kulubare maa malim shadu samaso daji serweta asuzuna shima na shadu daji arnaku gadua iladina yoktu dwe somno adie iladina kazadu la dwe daji karapka adie jobvuna gesela piyara she futu dwe la maradu wa kazina lansuro mikro dwe wakindi maitayere lan manajinda kringyongu.
11: L'objectif de cette mission d'abord s'inscrit dans le cadre de
3: Murar doni cida adie kala lamor doni naptram nilewa amblay kruman kala lamor doni siyasa ngumna lardi kala lamor doni kala kul amblay la kruman srol lodoni samno adien kollen duo so il mogozu nasha naptram doni nilewa kruman kala kul amblay kruman ayay tuduno lamor doni luala so adu krochin projet armarish ma projet doni nazo faida gadire kada kurman lamar ar mar bana mande sedone andero lamar lumane sasadin ar seima andero tadrib kla lamar doni

0: Radio Ndarason mita piskun uskun nuta uwa. Lamba ndia panduidi, lamba ndi chayedema, sipur usku fal. Diyo lar, fal usku, fal diyo arak sipur, abi, sipur lar, sipur, fal u, diyo indi, sipur lar, arak diyo. Ngokam lagana. Assalamu alaikum. Ayya bakam dana, ngokam. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Dubdo kilewa anduwa mananyeni.
1: Kulewa sile Suleiman Mustafa Malinde. Tarera Abba Bukar Yarima Nguro Fizanin.
0: Abba Bukar Yarima Nguro Fizanin. Aye, nyi kilewa.
1: Kulewa sile Madiba.
0: Ngala zoro. Nashando Nguro ndo kilewa.
1: Kulewa sile Apti Madiba.
0: Ngala zoro. Loktu haru ndu lewa ni min.
1: Ngala zoro da jibura hawalini. Focal fashion machamari framure ketia yawu teni loki ala kakkani sawanu chidae bakura kunti ya kandia adungana.
0: Yawu seni ya sawanu chidae bakura. Ngala, nduga ye?
1: Ken indi nendu magade zi hajara ali amun no tinanguna falke falke loki ala kakkani sa adungana.
0: Ngala zoro.
1: Zati kini ya kini antima anye patine chari dukan no tinakamu kwanze. Kama dula mfanjimba chia loki ala kakani ya indi mata adangana.
0: Kalkal Abba Bukar.
1: Zati kundiyo nye Aisha Muhammad Faria. Loki ala kakani sa duluza kunten adangana dire dajiromo. Kami yanza anabaru kutu Aisha gweni Muhammad mirembe mate. Siro selo hai kunengana kamla karonzi kibijai kamla are karonzi kutu. Kile wan kile anki.
0: Gila zoro Abba Bukar wushe kasaduro temande mbei. Anulewa numa sama. Lewa sandiro nazuna. Assalamu alaikum.
2: Hello, assalamu alaikum. Darwa kelewa.
0: Kelewa sile ndo ama nanyen.
2: Barka Umar Singh tu mushebo la kendila kendila secha Borna Costa Costa Organization Forum.
0: Gula.
2: Faras kram ninge.
0: Ah, faras kram ninge.
2: Ya ji optala kira darasa ni sama suaru ngana mkataro. Ya ji Imam Lais Ibrahim Imam Borna Shiaru ngana.
0: Gula.
2: Ya ji Imam Goni Abba Umar ke adungana ena go imaman go ko terima ikala re adungana
0: ai
2: baran ru waziri bor na shato matoli shati mabukar ke adungana shigo ba lai kai ma so jama de ge ke sona sam ma so ar mana kliyan chu
0: ngala ngala ngala mashallah tumande mbe lewa sandiro gumtuna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Tubdo kulewa ndo ama nanyen.
3: Modu ba ko ga ribe ne chak manajin.
0: Ngila zoro. Ndu lewa ni min loktar fal ga kallin program ni ya din.
3: Ah dum ku kan kallalan Asad Muhammad Kazi sada da ga sene telewa.
0: Kalkal tuma yambe nya fanzana.
3: Kam dona ariya kan zanye kam masa sa ya dewa ngana.
0: Ngila.
3: Kam ariya bo zanye duk telewa ngana nyelewa ngana.
0: Ngila mo yana alai sudiya. Ngila wushe. Masha Allah, wushe kasaduro lewa moena. Tumande mbei, sandiga dede fanzana. Kurentuso radio ndarason krenui kurman paraskram ningye nandiro diwal purumtuna. Lanu bonu kramando lewa nui. Salamu alaikum.
4: Ndato kulewa.
0: Kulewa sile ndo ama nanyen.
4: Muhammad Bukar ama nanyen.
0: Ngila. Muhammad Bukar. Bula mamurimbo om.
4: Namrila bo ko koraksam ningi
0: ngala ndule wani min
4: dai kam so su za ta ingule me wonde mu ye tambar bro so lakin kam radio kurinji na so lokala liwa ngana
0: kal kal
4: wala ndona dai gula amuru gana gwen ti ne ru kuma na mamrila ji liwa ngana
0: ngala
4: bagaji ne rawa nan de be mamrila ma sai liwa ngana lokala ngi ari ke la be mamrila liwa ngana
0: Kuriyala
4: lusiya neji majali wana lopela kirewanti.
0: Ngila zoro wushe kasoro Muhammad Bukar lewa darason ne sumo sandiro gumzuna alai sidiya daji ngo kamgai. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Abba Bukar awaltuga.
1: Kindi me rawaltuga.
0: Kindi me rawaltuga na ndunje sunum.
1: Daji bura hawalin ya injima anti Aisha sa kamu kwanze kama dulan fajjima ngura kaleri ra lokta ala kakali
0: kal kal
1: daji ben indine anti Aisha bale yarima kamu ba Muhammad bin Salim ngura di RA lokta ala kakali sai sa adamana
0: ngila
1: daji kin ya kine dima gare ji doctor da kallin abin ba lai bulama mali dubiyo doctor da kallin ka adamin alaka su rabara a duk
0: amin
1: taji jere da jere ne ba alli ba bangura kalere doctor da kallin ka fatima da duk da san masoro sende adamin a client ne fajara ba
0: gura wuce kasa duro abba bukar tuman dembei lewa maru sendiro gumtuna assalamu alaikum
5: Waalaikumsalam.
0: Tabdok lewa ndugawo.
5: Iya, Aisha Gwani Muhammad Murali Mante.
0: Kila Aisha Gwani Muhammad. Doktor ndulewa ni miaram. Aya, Aisha Muhammad diwal di chit kamgati. Na jingo kuru kamgati gana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum.
0: Tabdok lewa ndugawo.
6: Bacari bula amurwai manajin.
0: Bacari bulain?
6: Amurwai.
0: Amurwai. Yo, abindula wa ni mingi lokta ala?
6: Yo, ababula jakana yali wa gana.
0: Ngila, tamani mwenye panzana.
6: Yo, pintu mamonuru, polji sani yali wa gana.
0: Ngila, tamani mwenye panzana.
6: Aisha boga nga maria, paga anawa inama yali wa gana.
0: Ngila, tamani mwenye
6: lewa msaibu. Amurwai kura boga na basa mali wa gana.
0: Ngila zoro. Ngila zoro bachari. Bachari bula marwa mbozu. Yaman zile wazina. Kira waman zile wazina. Kira ntuso loktu zoro. Chila laga psu daji. Botu dere.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Ndua mananyen.
7: Ya kani ya wa loktu baro karayere. Ari ee devere mungu na wala jengoro bolori tue.
0: Ee. Aye
7: bele mongon ngamuro bolore
0: ngala zauro aye ndule wani lokto arin kasarata ragulle
7: kende kinda jeminde yala borno yi ero bara ngamuri ogulona oi dubdo kliya ogulona
0: ngala tamane be ngazina saido
7: aga aga kurunda jeminde mongon lakal gamene ero dada do kliya ogulona
0: ngala ngala ngala tamane be sanni samaye fanzana kirtu so daji lokto halnzu sedna de sek daji boturu rono dai kirintu sonalan kasarnyen Suleiman Mustafa Malim Binandiya Fajarajin Rokoyin engineer Mustafa Mohamed Mustafa she susunzuro Nandiya Fajarajin kafwa sai bali
8: Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim